0: Bangkok City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
1: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
3: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar. Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
4: Ballroom on one.

0: Plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
1: Heto ang mga patunay galing mismo sa mga bata na ang manok ni Osang ay sobrang sarap.
2: Ako po si Amira.

0: barbecue, mga bata. Enjoy your manok ni Osang fried chicken. Puwerteng siram.
1: Isang patunay na ang Qsai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
2: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Kinamit ko tong Qsai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. Ang dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Qsai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko pati ang mga irritation ko.
1: Yan ang Qsai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.
3: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagmumula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay na mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
4: Ballroom on 1.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Tindugo na.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Sana all. Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
5: Beautiful.

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Dugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
3: Sige, papalondri ko na lang.
2: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
3: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
2: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
4: Available in all supermarkets near you.
5: Ako, Serix Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hair growth shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe.
7: Nagtataglay ng red alinatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampasensi!
7: Pampamacho!
9: Pampahealthy!
7: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
2: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marabo na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Ang init!
5: Patata!
4: Mami, tubig na naman baon ko sa school?
5: Patata!
4: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
5: Patata!
4: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na dibibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking...
5: Batata!
4: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
5: Batata!
4: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
5: Batata!
4: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang...
5: Batata!
6: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Maraan kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder regular and scented with refreshing smell made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
7: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Basta ba ako series Team Dugon
1: na radio station.
2: One radio.
0: One radio. 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasexy!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
6: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
7: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
6: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
8: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na bourbon premium chocolate biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya, siguro radong happy eating na. Busog na busog ka pa. Samoy pa lang nakatakam-takam. Winner ka na sa Bourbon Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
9: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Sean. All in one radio station. One Radio. 91.3 News FM.
1: Tindogo na!
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
2: Maraming salamat po.
0: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Marado na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban.
5: Boss Herbal Capsule.
4: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas maganda ang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
7: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Quaco City's Team Dugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalami binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, lalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampante na ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
6: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
7: Heto ang pinakabago.
8: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
9: Wow! May bago na namang Best Cafe!
7: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
9: Wow! Gusto ko yan!
7: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
9: Nice! Walang asukal!
7: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
9: Pampasexy!
7: Pampamacho!
9: Pampahealthy!
7: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
9: Perfect!
7: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
10: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Tobacco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tinidugo na.
3: The time now is 1:32 on One Radio.
2: This time check is brought to you by Casino Plus. Wednesday at Casino Plus. Win every Wednesday.
4: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
5: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na ang healthy ba?
6: Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakalaming binipisong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba ng activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabo na? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Bago City's Team Dugun
1: na radio station.
2: One Radio.
0: One Radio. One Radio. 91.3 News FM.
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasensi!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Alam mo ba na maraming scientific studies ang nagsasabing ang ugat ng lahat ng sakit ay kakulangan ng mineral sa katawan? Alam mo ba na maraming clinical researches ang nagpahayag na kapag kulang ka sa minerals ay maaring maging abnormal ang iyong cells na pagbubula ng maraming malalang sakit? Best Caps Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong minerals na kailangan ng iyong katawan araw-araw na makakatulong maiwasan ang mga sakit tulad ng high blood pressure, diabetes, kidney at liver problems, arthritis, cancer at marami pang iba. Best Caps Food Supplement. Kakaiba ito dahil piling-pili ang mga taglay nitong minerals tulad ng silica, magnesium, manganese, potassium, iron, iodine, copper, zinc at iba pa. Safe gamitin dahil all natural ang minerals nito. 17 pesos and 50 centavos lang ang SRP. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
5: Ang init!
7: Bataga!
5: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
7: Bataga!
5: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
7: Bataga!
5: Sumubok na nitong bago.
8: Introducing
7: Bataga!
5: Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
7: Bataga!
5: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata jelly juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
7: Batata!
5: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
7: Batata!
5: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries sa inyong mga lugar at hanapin ang
7: Batata!
9: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: radio station.
1: One radio.
0: One radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
2: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
3: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
2: Eh, paano yan?

0: Ani, di ba mamamasyal tayo?
1: Sige, papalaundry ko na lang.
0: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Unrox Detergent Liquid Soap.
1: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
0: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
2: Available in all supermarkets near you.
3: Sana all.
0: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
4: Available at all leading supermarket, groceries, and sali-sali stores near you.
5: Isang patunay na maganda ang benepisyo sa katawan ang bigay ng Best Cafe.
6: Ako po si Mary Rose, isang broadcasting student sa Bicol University. Ako ay umiinom ng kape upang maging alive at pampagana tuwing ako ay nag-aaral. Nagre-review ang aking kape ay Best Cafe na mayroong healthy at safe na herbal ingredients. Natural ang sweetener na gamit ay stevia at higit sa lahat, mura sa presyong abot kaya, kaya kayo rin mga best. Mag-Best Cafe na, mura na, healthy pa.
7: Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee. And Best Cafe Black. Also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. 12 pesos lang per sachet.
8: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday. On One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasensi!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Sa hirap ng buhay ngayon, hindi natin kailangan ng gumastos ng mamahaling sabon para maganda at makinis ang ating balat. Narito na ang mga produkto ng Snow Fresh. Gawa ito sa mataas na kalidad ng mga sangkap na nakakapagpaputi na, nakakaalis ng body odor. At higit sa lahat, kayang-kaya ng ating mga bulsa. Marami kayong pagpipilian para sa uri ng inyong balat. Katulad ng sumusunod, Snow Fresh Carrot Whitening Soap with carrot extract that smoothens and whitens sensitive skin. Snow Fresh Kojic Acid Soap that eliminates and lightens dark spots. Snow Fresh Kojic Acid with Papaya Extract rejuvenates and lightens even out skin tone. Snow Fresh Kojic Duta Vitamin Soap with glutathione that removes dark spots. Snow Fresh Sebo de Macho that lightens and eliminates scars. And Snow Fresh Tawas Powder, regular and scented with refreshing smell, made from natural mineral called potassium alum that is known as an excellent deodorant alternative and can treat fungal infections and other skin problems. High quality na sa murang halaga. Available at leading groceries, drugstore, and supermarkets nationwide.
6: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
7: Boss Herbal Capsule.
6: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: balita, informasyon, all in one radio station.
1: One Radio, 91.3 News FM.
2: Tindugo na!
3: Heto ang pinakabago.
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasensi!
3: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
3: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Isang patunay na ang Q-Sai Massage Oil ay napakahusay sa sakit ng katawan without skin irritation.
7: Ako po si Michelle. Dati, nakasanayan ko na po ang ginagamit kong massage oil. Kaso habang tumatagal, nai-irritate na po ang skin ko. Kasi po, tumatanda na rin ho ako. Ginamit ko tong Q-Sai Massage Oil. At wow! Napakahusay naman. Bukod sa comfort free na, mga herbal pa ang sangkap katulad ng ginger, sili extract at grape seed oil. And dahil dito, parang lotion sa irritation ng balat ko. Salamat Q-Sai. Nang dahil sa'yo, nawala ang aray-aray ko, pati ang mga irritation ko.
6: Yan ang Q-Sai Massage Oil. Napakahusay at safe sa mga sensitive skin.

0: Thank you. Thank you.
1: Tobacco City's Team Dugun.
2: Na radio station.
3: One radio.
1: One radio. One radio. 91.3 News FM.
4: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Wow! May bago na namang Best Cafe.
4: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
5: Wow! Gusto ko yan!
4: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
5: Nice! Walang asukal!
4: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
5: Pampasensi!
4: Pampamacho!
5: Pampahealthy!
4: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
5: Perfect!
4: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
7: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
8: Dr. M's Amazing Tea.
7: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
8: Ang Dr. M's Amazing Tea.
7: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
9: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday. On One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
3: Siyempre naman.
2: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
4: Wow! Gustong-gusto ko yan!
2: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Lama ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
3: Honey, maaga patulugin yung mga bata mamayang gabi, ha?
4: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
2: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
3: Healthy na.
4: Pampaligaya pa.
2: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
3: Basta may black,
4: may bala.
2: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee.
6: Also available, Best Cafe Green 6-in-1 coffee with herbal mix. 12 pesos lang per sachet.
7: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: One Radio 91.3 News FM.
1: Dugo na.
2: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subuka lang Best Cafe Green.
4: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
5: Diabetes. Isang pangmatagalang sakit na kailangang pantayan, nangangailangan ng matinding panlaban. Boss Herbal Capsule. Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong para mapanatiling sapat ang dami ng asukal sa ating dugo. Labanan ang diabetes. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
6: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong era shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang hairy group shampoo.
7: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
8: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Tabaco City's Tindugun.
1: Na radio station.
2: One radio.
0: One radio. One radio. 91.3 News FM.
3: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
4: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
3: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
4: Sige, papalaundry ko na lang.
3: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
4: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
3: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
5: Available in all supermarkets near you.
6: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Wow! May bago na namang Best Cafe.
6: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
7: Wow! Gusto ko yan!
6: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
7: Nice! Walang asukal!
6: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
7: Pampasensi!
6: Pampamacho!
7: Pampahealthy!
6: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
7: Perfect!
6: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
8: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
9: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
10: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
11: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para mo na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
2: Ang init!
3: Bataba!
2: Mommy, tubig na naman baon ko sa school?
3: Bataba!
2: Break time na! Anong panulak mo, Beshi?
3: Bataba!
2: Sumubok na nitong bago. Introducing... Bagong juice drink na di bibiguin ang panlasa mo. Make your inner child happy by drinking
3: Batata!
2: Batata juice is available with different flavors. Mango, orange, and green apple in 250 ml. Mabibili rin ang batata gel juice. Mamimili ka lang kung orange, green apple, strawberry, and pineapple available in 150 ml. O diba? Ang daming flavors na pagpipilian. Lahat garantisadong masarap.
3: Batata!
2: But wait, there's more! Meron din tayong batata milk drink in vanilla flavor and original. Batata crystal jelly cup, jelly stick, at pudding cup. Grabe si batata! Sa bawat higop, lulunurin ka sa sarap!
3: Batata!
2: Punta na sa pinakamalapit na supermarket o groceries inyong mga lugar at hanapin ang...
3: Batata!
4: Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng electrical charge na humihigop ng mga harmful chemicals at toxins sa balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nagtataglay ng millions of tiny pores na nagtatrap ng mga pollutants at nagsisilbing scrub para pakinisin ang balat? Alam mo ba na ang activated charcoal ay nasa sabuna? Era Charcoal Soap. Nagtataglay ng natural activated charcoal na tumutulong magtanggal ng mga harmful elements at dead skin upang ang iyong balat ay lalong kuminis, bumata at maging kutis artista. Era Charcoal Soap helps removes impurities and gently exfoliates for that glowing, younger looking, smoother skin you always dream of. Era Charcoal Soap. Parang scrub ito. Pag ginamit mo na, damang-dama mo na tinatanggal nito ang dead skin para mapalitan ng bago at mas magandang balat mo. Aprobado na Food and Drugs Administration.
5: Beautiful Sunday. Beautiful Sunday on One Radio.

0: Erba.
1: Ako po si ano Juliet. Nagtatrabaho po ako sa LTO Medical.
2: Saro ka pong nurse?
1: Baka medtech.
2: Medtech po.
1: Ayun po. Ang Boss Herbal po, magayon sa panglawas ko, magayon ang epekto, maghapon na trabaho, dahi ako pipapagal. Ang pagkaaga, 5 o'clock, masaw na ako. Ang pagabot ko digde, mga quarter to 6, mapamahaw na ako. Before magpamahaw, mainom na ako sa Rombos Herbal Capsule. Malaw mo sa trabaho, magayuno ng epekto sa buhay ko. Maghapon ang anuan.
2: Maghapon ka na kanil.
1: Maghapon ako trabaho, dahi ako pipapagal talaga. Maski digde, so madugdug kang mga masitas. Maano na ako dito sa laugang harong.
2: Pati sa trabaho.
1: Pati sa trabaho. Hindi ako pipapagal. Maghapon ko yan. Magayuno ng epekto kang Boss Herbal Capsule. Ako po si Juliet.
3: Kidney Stone. Mag-Boss Herbal Capsule. High Blood. Mag-Boss Herbal Capsule. Insomnia. Mag-Boss Herbal Capsule. Diabetes. Mag-Boss Herbal Capsule.
4: Sunday Old Stock.

0: 21 plus, plus, plus. Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming@pagorph.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasensi!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Nora. Dati, sakitin ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Dati, pag inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosta, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
6: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
7: Sunday Old Stock.

0: musika, balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tindogo na!
3: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Linda, isang nanay. Mula nang pinainom ko ng Best Cafe Green ang mga anak ko, pansin ko na masigla silang pumapasok sa eskwela at ako tuloy lang sa mga gawaing bahay. Kaya Best Cafe Green ang kape ng aking pamilya. Kayo din!
3: Maraming salamat po.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Marado na, healthy pa.
1: Bibili sa mga farmers. Grocery supermarket sa inyong lugar.
5: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
6: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
5: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
6: Sige, papalaundry ko na lang.
5: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
6: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
5: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
1: Available in all supermarkets near you.
6: Sana all.
5: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Duke's Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang Duke's Bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Duke's Bourbon Chocolate Biscuits.
1: Available at all leading supermarket, groceries, and savvy-savvy stores near you.
7: Sunday Old Stock

0: Radio City.
1: One Radio.
0: One Radio.
1: 91.3 News FM.
0: Indugo na.
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako po si Mary Joy, isang professional teacher. Maghapon sa eskwela kasama ang mga estudyante ko. Kaya dapat may lakas ang aking katawan at isipan para maitaguyod ko ang tamang kaalaman sa pagtuturo sa kanila. Buti na lang, meron akong katuwang. Ito ang Best Cafe Green.
1: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parato na, healthy pa. Bibili sa mga pharmacy. Grocery supermarket sa inyong lugar.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsiblegaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisong pangkalusugan. Luyan, Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!
3: Sunday Old Stock.

0: Sean, all in one radio station. One Radio 91.3 News FM.
1: Tinidogo na!
2: Paramila ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Parado na, healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
4: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na. Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
0: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus 1 ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
5: Ako po si Nora. Dati, sakit din ang mga anak ko kasi hindi ko talaga sila mapakain ng gulay at prutas. Pati pag-inom ng vitamins, pahirapan talaga. Buti na lang, may Best Juice 10-in-1 Plus 1 na may ampalaya, karot, dahon ng sili, talbos ng kamote, malunggay, saluyot, dalandan, guyabano, orange, mangosteen, at stevia, imbis na asukal. Ngayon, kampantin ako sa kalusugan ng pamilya ko. Lahat kami, nag-best juice na. Pwede itimpla sa maligamgam na tubig, lalo na pag may malat.
0: Best Juice 10-in-1 Plus 1 as awarded by the Golden Globe Awards as the best organic herbal juice in the Philippines.
6: Sunday Old Stock

0: Society. May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
1: Sunday Old Stock.

0: News FM.
1: Indugo na.
2: Heto ang pinakabago.
3: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow, may bago na namang Best Cafe.
2: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow, gusto ko yan.
2: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
2: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
2: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
2: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
2: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits. Available at all leading supermarket, groceries, and sabi-sabi stores near you.
7: Sakit sa bato, sakit na pahirap, naramdam ng buong katawan. Maaring tumaas ang antas ng dumi sa ating dugo at sanhi ng iba pang karamdaman. Dapat bantayan.
8: Box Herbal Capsule.
7: Pinagsama-samang panapa, okra, samuyot at panax ginseng. Nakatutulong sa pagpapanatili sa normal na kondisyon ng ating bato o kidney. Labanan ang sakit sa bato. Regular na ehersisyo, tamang pagkain. Sabayan ng Box Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
9: Sunday Old Stock.

Domingo po mo niyan, naroon po kang dati, magpumpong alas, sagot pong alas 10 sambanggi. Ang sendo pong programang The Song, The Singer, and The Anchor. Si Joe Bones po. Siyempre po, gusto ko po kamong imbitaran na magpartisipar, mag-request, o kaya po magtaon ng mga komento. Ano po sa tuyang programang The Song, The Singer, and The Anchor. Maya ko lang pong ipasabot na sa tuya pong programa mga kanta na pangpakaturo gano. And ito sa mga oldies, sa mga kantang 1950s pa itaas, sagot pong mga 1970s, ano? And siyempre po, sagot o garare na pagirumdom, nakalive po kitang unyan sa kuya pong account sa Jose Jobons Bonto. Siyempre po, sa tuya po na pakiurun lang, ano, kung gusto kita po maghiling kan sa tuya pong mga live, sa tuya pong live, mas magayon po kung manggiraray, manggiraray kita transistorized radio para po magayon ang send pong sound. Kasi po medyo restricted kita sa itong mga music, ano? Pero pag abot po sa pagtaram, madangugong po nindo, ano? Ayan, iguana kita kinag-request. Sige po, so gusto mag-participar, mag-request, open po kita ngunyan. Para po sa gabos, okay? Ayan, sige. Pedro and Lola Shirley. Sige po. Okay. Ang primero na pong kanta, How Can I Tell Her? And this is by Lobo. This is for you. How Can I Tell Her?

0: 91.3 News FM.
1: Indugo na.
0: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert ng body fat into energy. At nakakapasexy rin pala. Mas inspired akong alagaan ang aking katawan at panatilihin ang healthy habits ko kasabay ang Best Cafe Green.
0: Maraming salamat po. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix. Para po na healthy pa. Mabibili sa mga pharmacy, grocery, supermarket sa inyong lugar.
1: Win!

0: Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email responsible gaming at pagora.ph or call National Problem Gambling Hotline at 0282489568.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
3: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
3: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higo, pumahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kay Luyan tayo! Kay Luyan tayo!

Again, I would like to acknowledge the following: Liggs Caurel, Pading Ben Barameda, Noy Arsiga, Rex Malagueño, Harvey Bilasa, RJ Navarro. Ha? Ano na RJ? Saan ka ngunyan tabi? Ano? Saan ka na? Nag-klase ngunyan. And of course, Ma'am Shirley Sabilia Biler, good evening tabi, Sir Jobon, sabi niya. And of course, Jonalyn Bonto Disoyo. Aha. And sige po, sige lang, ano, as si Maling Yuli, dahil ko na kukuha sa imong request. Paki-request gari rin tabi kay ba? O kaya, ano, si Seiso nagkanta ka itong pig-request mo. Ano, tanapong ko. Kung dahil, mag-request na lang tabi kay ba, no? Julia Obiles Bungat is also watching. Ano, si Primang Julie ini ade agum ni Skenny. Ano, kumusta si Anon, si Nathan, si Skenny, si Mark Nathan, si Mick, si Ma'am Joy, si say pangani ito si Ibangi. Ano, sige, sabi ni Ma'am Cory Bibisonya. Pabati sa mga magurang ko dyan, sa Buang Bakakay, Albay Sinakurason, and Manuling Bungat. Sa mga parientes mi, as in sa mga pagtaraning mi dyan. Pa-request ng song, sige, tabi. Taud-taud tabi ha. Taud-taud, i-play ko ini, ano? Sige, para sa indo ini, para ki sa mga magurang mo, ano? Sige. Ang masunod na pong kanta, Am I That Easy to Forget? By the way, this is requested by Ma'am Baby Badilia. Para na sa duwa niyang aki, na babae na si Layla, as in si Lydia. Lydia and Layla, pigpa-shoutout ka mo ni Mama Nindo, si Baby Badilia. Ining kantang ini, Am I That Easy to Forget? This is for you.

0: balita, informasyon. All in one radio station.
1: One Radio 91.3 News FM.
2: Tidugo na!
3: Arthritis. Isang sakit na nagpapahirap sanhi ng impeksyon o pagtanda. Isang sakit na pumipigil para magampanan ang ating aktibidad. Nangangailangan ng matinding panlaban.
4: Boss Herbal Capsule.
3: Pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng. Nakatutulong labanan ang sakit na arthritis. Labanan ang arthritis. Regular na ehersisyo, tamang pagkain, ibayong pag-iingat. Sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
5: Sana all.
6: Sana all. Masubukan ang napakasarap na Bourbon Premium Chocolate Biscuits. First class sa lasa at bigatin sa timbang ang bourbon. Kaya siguradong happy eating na. Busog na busog ka pa. Sa amoy pa lang nakatakam-takam, winner ka na sa Bourbon Biscuits.
7: Available at all leading supermarket, groceries, and sari-sari stores near you.
8: I'd like to acknowledge, bahala siya, my junior at Tabak at San Jose Community College. Sabi niya, good evening, Sir Dad. Watching from Binitayan, Malilipot, Albay. Okay? Ano, kumusta na ikang request? Aso ko niya, 1950s to 1970s. Ano? And our next song is I Made It Through the Rain. And this is requested by Mr. Dante Cabayes, I Made It Through the Rain. And this is for you, Mr. Dante Cabayes.

0: Bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
0: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
0: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
0: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: Are you lonesome tonight? If you are, you tune in to One Radio, 91.3 News FM. And of course, to the program, our program, The Song, The Singer, and The Anchor. Our next song is There's a Kind of Hush. And this is requested by Mr. Cesar Abrera. This is for you.

Again, American Pie by Don McLean. And our next song, by the way, si Flory Bicas, daikot-tabi din ako ko ang Don't Say Goodbye ni Eddie Peregrina. Mag-request na lang tabi kay ba ha, Flory, daikot din ako ko aning pati man ini po na wika ng pag-ibig, daikot po din ako ko ano? Paki-kunya na lang tabi, paki-request na lang kay iba. Ano, tabi? Mr. Paterno Bilan. Ano, dahil nakailay ko kayo na kayo ng wika ng pag-ibig. Siring man kay Flory Bicas, don't say goodbye. Dahil ko po nakukuha. Ano? Ini po na, ano ini? Falling in love with you. Sabi ka. Dahil ko man nakukuha ini, falling in love with you. Dahil ko man po digin ako sa library. Ano? Sabi Ma'am Helena. And sabi ni sige. Okay, our next song is I Want to Be Your Everything. I Want to Be Your Everything. Again, this is requested by Mr. Efren Bungkakas. Again, this is for you.

0: luxury and relaxation. It's a must to try Hotel Fina. It's Tabaco City's finest hotel with a broad range of amenities and exemplary services. You can never run out of ideas to relax in this place. It allows you to experience the traditional warm hospitality of Bicolanos with approachable staff and tailored guest services. Treat yourself and get pampered at the first ever luxury hotel in the City of Love. Book now through their Facebook page or contact 0915-405-8885. Ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Manong!

0: Standard Time, 2 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na aga sa saindugamos mga katindugon. Welcome, digdi sa programang King King. Ano man po ang saindug mga pinagigibo? Ano man po ang saindug mga pinagkakasiributan? Laumi po na yaon kamo sa maray rahay na kamugtakan ligtas sa anumana katibadan sa buhay. Let us always start its day with an attitude of gratitude. Thank you, Lord, for the gift of life. Every gissing is a blessing. Be humble and never think that you are better than anyone else. Remember, from dust we are and to dust we shall return.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugon niya itong masilibrarkan sa indang kumpleanyo, maligayang, happy birthday sa indo. May you have many more birthdays to come and blessings from heaven.

0: birthday mga katindugon kay Ria Buelya, kay Ray Arvin D. Dati niya itong estudyante sa Villahermosa National High School. At sin siyempre sa gabos na iguanin okasyon ngon niya na aldaw, enjoy life! Sa mga katindugon niya itong panagos na ka-boarding lodging sa mga hospital, soy, parahay na kamo! Aldaw po kita ning Lunes, ultimong aldaw, 31 kan bulan na Agosto 2026. National Heroes Day, mga katindugon, kaya holiday, daipo din laog sa eskwilahan, daipo din laog sa mga opisinang panggobyerno. Sa mga katindugon niya itong may kamunduan sa buhay, condolence. Lagi po nating tatandaan ang malimit naming ipaalala sa inyo. Sa atin po nagmumula ang ating ikinasasama. Sa atin rin po naman ang gagaling ang ating ikinagagaling. In life, there are lots of people watching our next move, desperately waiting for us to fail or even praying for us to give up. But don't mind them, it's just doubles the fun of living. Let's bear in mind that failures and problems are not things we should be scared of. It could lead to breakthroughs and great discoveries. See life as an adventure and enjoy every moment of it.
1: Marata na.
0: Sa mga katindugon niya to sa Premier Distrito, Segundo Distrito, Tercer Distrito, parte ng probinsya din Catanduanes, Camarines Sur, Camarines Norte, Sorsogon, Masbate, probinsya Canalbay.
2: Good morning.
0: Ini po ang 91.3 News FM Tindugo na. Sa pangarap po kasabuyang Big Bossing Jing Monte Alegre, Bossing Romy Volante, Boss Madam Kagandahang Osang, ang sa kuyang partner si Manong Manny Almoguera. Ako po si Bueno. Bako man gwapong lalaki, alagad, very inviting as in day. Nungka masayumahan, dakul nagtataram, nagdadangog kami sa imo sa programang Kig-Kig, kasurugkan tama, kaiwal, kansala.
3: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig.
0: Sa eno taratsada kan programang Kig-Kig, ang kabugtakan kan panahon na base mga katintugon sa ipinagpaluwas na daily weather kan pag-asa. Alas 3 kaso bago ang sentro kan tropical depression na si Pilandok. Pinagkakarkulo base sa gabos na available na datos 1,120 kilometros east kan pinakapuro kan Northern Luzon. Sa coordinates na 20.7 degrees north, 132.7 degrees east. Ini, iguanin maximum sustained winds na 55 kilometros kada oras. Arani sa sentro, asin, dangkuros na maabot sa 70 kilometros kada oras. Ini mga katindugon, stationary sa mga oras na ini. Bantang southwest monsoon o paro sa bagat ang nakakaapiktar sa Luzon. Asin, western section kan Visayas.
3: Si Bueno sa Kig-Kig-Kig.
0: Dahilan po kaini ang Ilocos Region, Abra, Benguet, Bataan, Zambales, Tarlac, Pampanga. Natatarang parte kan Cordillera Administrative Region, Batanes, Babuyan Islands, Nueva Vizcaya, Nueva Ecija, Bulacan, Metro Manila, Calabarzon. Natatarang parte kan Cagayan Valley, Aurora, Occidental Mindoro, Occidental o Oriental Mindoro, Marinduque, Romblon, Aklanda, Antique. Natatarang parte kan Luzon kasabay ang Bicol Region, particularmente Provincia Canalbay. Kasabay man ang Negros Island Region, as in natatarang parte kan Western Visayas, Gabosinda, mga katindugon, apiktado kan paros sa bagat na iyo. An madara nin paminsan-minsan pagdalom nin kalangitan, asin warak-warak na mga paguran.
3: Si Bueno sa Kig-Kig.
0: Mantang an Mindanao, asin natatarang parte kan Visayas, apiktado kan localized thunderstorms na iuman, an mapadalom kan kalangitan, asin madara nin paminsan-minsan pag-uran.
2: Good morning.
0: Igwapo din tropical cyclone na nasa luwas kan Philippine Area of Responsibility. Ini si dating Obet na an lokasyon makukuha 1,180 kilometros west-west kan pinakapurokan Northern Luzon sa coordinates na 21.2 degrees north, 110.5 degrees east. Igwa ining sustenido paros sa Aranisa Centro na 45 kilometros kada oras. Ang gas tiniso ng Kuro, 75 kilometros kada oras asin ang pagiroho southward sa Kaskas na 15 kilometros kada oras.
3: Si Bueno sa...
0: Taro pang tropical depression mga katindugon ang makukuha ang lokasyon kaini ng sa 485 kilometros weste, norte-weste kan itbayat batani sa coordinates na 22.6 degrees north, 117.6 degrees east. Asin, igwainin in maximum sustained winds na 45 kilometros kada oras sa Aranisa Centro, asin Dangkuros na maabot sa 55 kilometros kada oras. Nagihiro ini norte-northeast sa Kaskas na 15 kilometros kada oras.
3: Si Bueno sa King.
0: Mientras tanto, mga katindugon uminabot sa 646 na lugar sa pitong rehiyon sa bilog na Pilipinas ang lubog pa sangkod sa mga oras na ini sa baha na nasa 2.3 milyones na pamilya o kabilugan na 8.1 milyong individual ang naapiktaran dahilan sa makukusog na paguran Darakan Southwest Monsoon o Habagat. Base po ini sa datos kan Office of the Civil Defense kasuod mang Agosto 30.
3: Si Bueno sa King.
0: Kasabay po sa mga apiktado ang Central Luzon o Region 3 na 402 na lugar sa Bataan, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac, asin Zambales. Siringman sa Mimaropa o Region 4B, 151 lugares sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Romblon. Igwaman in mga pagbaha sa National Capital Region na 53 na lugares kasabay o an apiktado kasabay an Malabon, Quezon City, Valenzuela, Caloocan, Western Visayas Region man, particularmente sa Region 6, 26 na lugares ang apiktado kan mga paguran asin pagbaha sa Iloilo, Ilocos o Iloilo, asin sa Region 1, Ilocos Region, 7 lugares man mga katindugon an naka-experyensya din mga pagbaha particularmente sa Pangasinan, Dagupan City, La Union, asin Ilocosor.
3: Si Bueno sa King.
0: Grabe manong mani ang perwisyo kan pagbaha, ano? Matindi na ngunya. Pag uminuran, uran talagang tudo mga katindugon. Suy-suy mga duwang oras. Pag tinamaan nga ni ang lugar, kisuy-suy na pag-uran. Mga dos oras manong dyan sa pitir. Tapos ang lugar talagang talmog na nin maray. Ang mga pagbaha, sigurado. Ang iba, pigigimo na sa mga katindugon na konsuelo ang gabos, nagkakararigos, igwapasindan nin mga pahit na gari nag-outing na sa mga katindugon sa tinampo, sa tahaw kan tinampo, dahilan sa ini, lubog sa pagbaha.
3: Si Bueno sa
0: ang programang ini mga katindugon natun sa Edukan Best Coffee Green 6-in-1 with Herbal Mix. Masiram na, barato pa. Yaon man ang manok ni Osang. Fried chicken na kakaiba ang siram. Sabayin pa ni Libre Gravy ang mga akin. Nagkukuray ko sa sabay tara, manok utang tilam. Igwa mga katindugon sa Banuaan kan malilipot, nagwarairak sa syudad din Tabaco. Igwa man sa Banuaan kan malinaw, tiwi asin syudad kan ligaw. Mga katindugon na, sa satuyang pagbalik, ang ratsadakan, King Barita!
1: Parami na ng parami ang umiinom ng Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ako si Mark, isang fitness enthusiast at bahagi ng aking workout routine, ang Best Cafe Green. Nakakatulong itong suportahan ang aking active lifestyle. Kaya mas ganado akong mag-workout at mag-ensayo araw-araw at mas consistent sa pag-ehersisyo. Para sa mga gustong magkaroon ng mas active na lifestyle, subukan lang

0: Ibuprofen plus paracetamol is the generic name of Fastrelax. If symptoms persist, consult your doctor.
1: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
2: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
1: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
2: Sige, papalaundry ko na lang.
1: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
2: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener.
1: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Anrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
3: Available in all supermarkets near you.
4: Bes, huyan kapalan? Marido digdi, may dumanon kita.
5: Ha? Nata, masain ka.
4: Aw, maduman ako sa B2B Star Commercial. Sampang kang tambakan kang tricycle, mabakal lamang kidagdag na gamit sa harong.
5: Nata, sa B2B Star Commercial ka paman mabakal? Anong igwa dyan?
4: Aramo kaya, Bes. Bararato ang mga barakal sa B2B Star Commercial. Apwera sa mga gamit sarong, argan lamesa, asin bangko, igwa pa sindaki kitchenwares, plasticwares, linoleum, trapal, flowers and pots, footwear, dry goods, kawatan pang aki, school supply, asin party needs. Baka ma-birthday ka na next week?
5: Ay, iyo, bes! Sabi man ng God ni Mother, bararato mga bakalan dyan sa B2B Star Commercial. Duman naman lugod ako mabakal kay mga pandecorate sa birthday ko. Pwerte yun man palan. Bukod sa barato na, madali pang hanapon sa sentro kang tabako. Dyan lang sampang kang tambakan kang tricycle.
4: Oh, anong patigahalat mo? Mus na! Magpabi

0: kapitbahay, kayang-kaya mo na bumili ng inyong dream appliances. Mula sa modernong kitchen appliances, efficient washing machines, energy-saving air conditioners at ang pangarap ng smart TV, lahat ng yan nasa RS Marketing.
1: Ining high-touch mina washing machine, nakuha akong hulugan sa RRS Marketing.
2: Itong suwak sa budget na bagong refrigerator namin, nakuha ko rin sa RRS Marketing.
0: Kaya ano pang hinihintay nyo? Punta na sa RRS Marketing region-wide. Sulit, dekalidad at abot-kayang appliances? Sain ka pa, syempre sa RRS Marketing na. Basta appliances sa RRS, yes na yan.

0: Polyware Trading. Makukuha sa Santillan Street, Kinalit, Tabaco City with contact number 0927-813-0353.
1: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa. Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the fire fighting exponent. Mylin Enterprises, dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises, tatagpuan sa 897 Rizal Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor Mylin Enterprises. Mylin Enterprises, the firefighting exponent.
2: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For inquiries and reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600, or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
3: Si Bueno Sa King, King, King.
4: 21 minutos na makalipas po ang alas 5. Diyos maray na agaliwat sa saindugamos mga katindugon kasabay si Manny. Ako po si Bueno. O yan na po ang Ratsadakan. King King Barreta. Enot sa lado lokal, nagdistribuer ni dugang na ayuda ang Department of Social Welfare and Development, DSWD Bicol, nin maabot sa 1.2 milyones de pesos na cash relief assistance sa 404 pamilya sa Malilipot Albay na naapiktaran kan pag-alboruto kan bulkan mayon. Basado sa impormasyon na nakabot sa kikig, inipahabol na ayuda kan gobyerno sa Irarum kan assistance to individual in crisis situations AHEX program. Kung saan ang lambang pamilya nakareceiving 3,000 pesos na ang kamautan matabangan ang mga napirwisyong Pilipino na makabangon gikan sa epekto kan kalamidad. Sigon sa DSWD Bicol, apwera kan malilipot, enot naman ang nareceiving kaparihas na tabang ang 199 pamilyang apiktado sa banwaan kan kamalig. 23 na pamilya gikan sa siyudad ni Ligaw, 480 sa siyudad ni Tabaco, kanakalis na Agosto 26, sundo 27, 2026. Sa kabilugan, uminabot sa 1,106 na pamilya ang nakareceive kan naunang bitan ng asistensya pinansyal. Kasabay sa mga binipisyaryo, ang mga pamilyang nag-ibakwar nin maabot sa 7 bulan na nagtinir sa mga evacuation centers o nakidagos sa saindang mga paryentes matapos ibandera ang alert level number 3 sa Bulkan Mayon. Konsain, ibinaba ini sa alert level 2 kanakalis na Agosto 5, 2026, na pigsundan kandikampment o pag-urulian kan familia sa saindang respektibong barangays. Antes, ang mga ininaguli ang DSWD Bicol ang nagdistribuer pa nin family food packs sa lambang pamilya para mas maasigurar na supisyente ang supply nin pagkaon. Mantang, luway-luway na nagbabalik sa normal ang saindang pagkabuhay.
3: Si Bueno Sa
4: Mientras tanto, limitado sa nasa receiving ang transaksyon sa Civil Service Commission CEC Field Office Albay sa maabot na September 1, 2026 saga. Ini, sa rason na ang mga opisyalis sa sinimpliyados kaini ang nakatalaan na magpartisipar sa gigibuho na opening ceremony para sa Philippine Civil Service Anniversary sa pagkaaga kanaon ang bitan ng petsa. Alagad, ang regular na transaksyon mabalik sa naman sa pagkahapon. Pag-abot kan September 2, 2026, sarado ang gabos na opisina kan CEC Bicol dahilan sa holiday sa probinsya ni Albay. Basado ini sa Acta Republica Numerado 1136, na minadeklarar sa September 2 kada taon na special non-working holiday sa probinsya ng Albay sa pagkomemorar kan Simeon Olade ang regular na transaksyon sa naunang bitan ng opisina mabalik September 3, 2026. Mientras tanto, sa CEC Field Office kan Katanduanes, dahilan sa mga atindirman ang mga empleyados kaini sa Civil Service Anniversary Kick-off Activity, limitado sana sa receiving ang transaksyon sa maabot na September 2, sundo 3, 2026 na mabalik ang regular na transaksyon sa September 7. Siringman, sa CEC Field Office sa probinsya kan Masbate, receiving sana sa maabot na September 3, 2026 as in mabalik ang regular na transaksyon sa September 7, 2026.
3: Si Bueno sa King, King, King.
4: Marata. Balitang pangkalusugan, health conscious ka ba? Aba dapat lang dahil sa panahon ngayon, bawal magkasakit dahil mahal magkasakit. Health is our priority. Kaya dapat palakasin ang ating katawan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise at wastong pag-inom ng supplement na hindi lang nagpapalakas ng immunity, dapat meron ding antiviral protection at depensa laban sa sakit at viruses. Ano ang supplement na nagpapalakas ng immunity at may antiviral protection? Walang iba kundi ang PDA o Pau de Arco Capsule na may mataas na immunity booster dahil ito ay may antioxidants at anti-inflammatory properties at quercetin na isang antiviral property na wala sa ibang supplements at vitamins. Ang Pau de Arco Capsule ay higit 40 taon ang nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit. Ang PDA o Pau de Arco Capsule ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic and lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer. O ulitin ko, lahat ng mga nakakamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat, ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng PDA o Pau de Arco Capsule na may dobling proteksyon sa ating katawan. Para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos, PDA, Protection Defense Against Diseases and Viruses. Everyday PDA, everyday healthy. Ang PDA o Pau de Arco Capsule ay mabibili sa mga butika dito sa Tabaco City, Kimcare Pharmacy, St. J. Pharmacy, Unicia Drug at J-Med Pharma.
3: Si Bueno sa King, King, King.
4: Totalmente nadistroso mga katindugon kan kasulo ang sarong harong sa sarong barangay duman sa Banwaan kan Daraga Albay Kasubanggi. Pasado sa informasyon na resibi kan Daraga Municipal Police Station ang impormasyon na unong sa naunang bitan ng insidente alas 8 Kasubanggi na tulos man na nag-dispatch mga katindugon in mga tauhan kasabay ang mga personahis kan Bureau of Fire Protection BFP Daraga sa lugar. Alagad pag-abot kan mga inis sa indang nanutaran na anharong gibo sa light material sa asin ini pigkakauna mga katindugon kan kasulo. Apuera ka iyan, an lokasyon, dipisilon mga katindugon na ranihon kan fire truck dahilan sa kipot nin maray an sa indang agihan na rason tanganing ang ginibo mga katindugon. Tanganing mapungpong an kasulo, bakit relay ang nangyari? Ragos mga katindugon na pinag-iimbestigaran ang rason o kausakan kasulo sa naunabita ng lugar.
3: Si Bueno sa King, King.
4: Mientras tanto, para mientras naban sa probinsya ng Albay ang paglaog kan mga buhay na urig, karne asin pork products gikan sa probinsya kan Camarinesor. Inidailan sa pagbutwa kan kaso ng African Swine Fever ASF sa duwang syudades asin duwang banwaan kan probinsya. Ang kasuguan nakapalaman sa Executive Order 050 Series of 2026 na ipinagpaluwas kanakalis na Agosto 28, 2026 asin pirmado ni Gobernador Noel Rosal konsain ang Provincial Ordinance Number 0035-2020 na igwang titulong Anti-African Swine Fever Ordinance of the Province of Albay pinag-aprobaran kan sanggunya ang panlalawigan na kaipuan nindugang na preventive measures tanganing magresponde sa nakakaalarmang paglataw kan o paglangkaw kan kaso kaini sa mga lugar sa Camarinesur na nagtataoning huba sa local swine industry ang mga biyahing igwanin buhay na orig karni pork products as in iba pang pork-based products gikan sa probinsya ng Camarinesur ang kukonfiskarona o ibabalik kung sain inigikan kasabay kaini ang liwat na pagbilog kan Albay Provincial Task Force for Animal Disease Emergencies sa pamamayo kan Gobernador sa presente na ipanin lugar sa probinsya ng Albay na apiktado kan African Swine Fever.
3: Si Bueno sa
4: taod-taod mga katindugon ang iba pa, igwapo kita nin bisita.
5: One Radio.
6: You're listening to One Radio
7: News FM.
8: Tindugon na sa buong Bicolandia.
9: Ang oras hatod sa indo kang 6G Enterprises. 6G Enterprises, dealer of hardware, electrical supplies, construction materials, coco lumber, hollow blocks, gravel and sand, asin iba-ibang klase ng semento, arugkang, mayon pozzolan, mayon portland, apo portland type 1, apo premium, apo masonry, apo semento Filipino, Holcim Asin Republic Cement. 6G Enterprises, makukuha sa entrada kang Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Mag-text o mag-apoy 0947-422-7867, 0948-628-5812 o sa landline number 487-5338. 6G Enterprises, try mo, barato. Ang 6G Enterprises by Smart Money Padala. 5577-5194 6182-4105.
10: Tao po.
11: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
10: Bibili sana ako ng pampahid.
11: Pampahid? Gusto ba ko na lang? Ay.
10: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
11: Ay, sakto. Pwede akong ipahid. Ito o, Paulinement.
10: Paulinement?
11: Oo.
10: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
11: Ay, sakto. Nanonood talaga hanggang laman itong Paulinement. Para ako, charis. Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
10: Sikap mo?
11: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasiyahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin yan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling yung pananakit ng katawan mo.
10: Hirap din kasi ako makatulog.
11: Kakaisa sa akin?
10: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
11: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulinement dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
10: Siyempre, para sa future natin.
11: Ay! O eto, kunin mo ito na lahat.
10: Hindi, isa lang.
11: Bakit isa lang?
10: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
11: ay,
10: isa lang.
11: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulinement.
10: Bakit naman?
11: Kasi sa Paulinement, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ka.
9: Pumapaypak na ba ang generator mo? Huwag ka na mag-alala. Narito na ang Bombita Generator Repair Services. Bombita Generator Repair Services. Maaasahan sa generator repair, maintenance, and troubleshooting. Inaayos namin ang iba't ibang brand ng generator. Gaya ng Denyo, Isuzu, Cummins, Yangdong, Promate, and Greenfield Generators. Nag-aayos din kami ng portable generators, gasoline at diesel engine generators. Kung naghahanap naman kayo ng malalaking generator for sale o pyesa, mag-inquire na sa Bombita Generator Repair Services o hanapin si Mr. Ryan Bombita sa Facebook page Bombita Generator Repair Services. Ang aming main shop ay matatagpuan sa Pilica, Marinesur. O maaari din pong dalhin ang inyong generator sa Zone 6, Fatima, Tabaco City. Kaya't kung pumapalya na ang inyong mga generator, tumawag na sa 0946-739-4073. 0946-739-4073. Hanapin lamang po si Mr. Ryan Bombita. Bombita Generator Repair Services. Owned and managed by Mr. Jack Bombita. Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
12: Kawai Beauty Soap and Lotion, available at LCC Essentials, Lotte Mart, OB Commercial, Novo Supermart, and American Grocery.
13: May bago sa manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
14: Your go-to place for events, staycations, and fun is at Facade Hotel. Facade by Hotel Fina is located at the heart of Tabaco City, so you have access to the business areas, banks, restaurants, shopping malls, and more. Experience real exquisiteness and feel the warmth of the polite and well-mannered staff. Facade also offers a selection of top-class facilities such as car park, shuttle service, airport transfer, tours, elevator, Wi-Fi internet connections, fashion hall and restaurant, as well as laundry and iron service. Treat yourself to your comfort home away from home, right at the heart of Albay. Book now through their Facebook page or contact 0915-416-6604.
9: Serbisyong barato, serbisyong may pagkamuot, serbisyong garantisado. Yan ang R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. R3 Cycle Center. Makukuha sa Purok 1, Kangkarangahan Boulevard, Bunbon, Tabaco City. R3 Cycle Center. Owned and managed by Miss Elaine Romano. Text or call 0927-558-0219 sa R3 Cycle Center. Iguan ang mga serbisyo. Arukan tune-up, electrical wiring, engine overhauling, FI cleaning, CVT upgrade and cleaning, throttle body cleaning, reset error code, modification, change oil, and change tire. Mababakal man ang mga products kang MTRT Racing Parts, Racing Boy Products, Sun Products, JVT Parts, tires, helmets, and motorcycle accessories. R3 Cycle Center. Garantisado, may malasakit, asin barato. R3 Cycle Center. Mas pinahiwas, garantisado, may malasakit, asin barato.

0: 8 minutos na makalipas po ang alas 5. Dahil kunako ko aso live mano. Dahil di din naka-live sa kinakbaan. Ay, daw ito. Maray na, good morning sa gabus na senior citizens na nakatutok ngunya na pagkaaga. Kumusta tabi, Pai Jun, buda may glok burse dyan sa barangay San Lorenzo. Sa mga katindugo niya to dyan sa Santa Teresa, kay Lola Sining, kay Lolo Angel, Lola Jelay, Lolo Basi, Lola Igay. Oy! Grabe pa ang hangover dyan sa banwaan kan baka kay ano ha? Si mga nag-imbitar, salamat na sana. Nag-kukuyan na naman, nagbubura-baraso sa kuyang kuyan. Dungo ka suod ma. Kaya dahil kita nagpasiring duman manong man eh. Natibad niya ako kung mapahit naman. Dahil kita makareport ko niya na Lunes. Bata National Heroes Day. Mga katindugon, pagsaludar sa mga hirwi. Ha? Kana Pilipinas na nakipaglaban. Tangani na magkaigwa kita nin katalingkasan. Kaninot na panahon, igwa naman ki mga traidor. Ngunyan, igwa pa ng ad. Ako ba na yan? Apotong taadaw ining sa tuyang bisita mga katindugon kon. Ha? Piran ang edad. Tanganing maaraman ta kon, igwa man siyang nabarita ang kampanahon kan mga hapon. Ha? Na nag-traidor digdi sa tuyang palibot. Mga katindugon, igwa po kita ning bisita. Kunya na pagkaaga, si Mr. Antonio Cereza kan barangay Buhian. Uyug-uyugun mo an. Maray na agatabi, sir. Rari na rin sa tubo.
1: Maray na agatabi, sir.
0: Di kamo po, si Mr. Antonio Cereza.
1: Iyo po.
0: An sa tuyang punong barangay duman, si Jobe Nakonde. Ayan. Maray na agatabi ka, pasin sa mga barangay officials. Pero na pong taon ka mo, sir.
1: Sisinta anyos na tabi ako,
0: sir. Sisinta anyos. May agom.
1: Igo po, tabi.
0: Pero po ang akin nindo.
1: Anom.
0: Anom, puros naman ko yan.
1: May pamilya, saro pa sana.
0: Saro pa sana. So, atabon na agihanta ka dyan, naghahalat ka sa ko. Ano po ang rason ta atab na nagpasiring ka digdi sa walang
1: ano eh, haloy na ko ta ko nagpara didigdi ta. Tagaro baga ang harong ko. Yun sa firming na tripang ka mga buoy-buoy.
0: Sa madaling sabi, medyo napipirwisyo ka.
1: Napipirwisyo ako. Kung lalo ko may orokasyon sa boyan. Mahaling man, sikaden ang git ko, yug-yugon.
0: Yug-yugon. Di nagreklamo na kamo sa barangay?
1: Nag-blatter naman ako. Pero ang taraman sa kuya, sa naman sa ako yan. Tamaabot naman na sa CCTV.
0: Maabot sa CCTV.
1: Kaya makuyan lamang at ang maaktuhan ta. Kaya, di ako, talatong ta. Ano kan sa banumbang gina naman matanga dahil ko na riparo. May tama sa git ko na pinosangan kan gapo na dakulaon. Kurungan nga ni dahil ako na gimal turugon
0: turugon ako siguro turugon katam dyan baga sa buwian baga yunon pa ang kuyan dyan kapalibutan dahil daw ki ngaya kadagit kita tabi sir.
1: Igo ang manggayon na kadagat. Dahil na wala bagaan sa mga siringan. Pero bako manggayon dito ang
0: rason.
1: Rason na iyo ang makuha sa kuya.
0: Ang
1: kuyang ko, ang punto ko, iyo ang mga kabataan.
0: Mga hobbiness. And mga responsable duman sa pagdisturbo sa indong
1: harong. Dahil ko mantigabos po na mga kabataan gabos. Ayan sa buya. Dahil ko mantigabos po. So, pabalik-balik dyan sa git ko. Na nahiling ko de mawara dyan na sinda ito. De kumantig gabo sinda.
0: Maray tadaiman po ki ngaya na bibiktima sa pamilya nindo na ngaya ito bagang paggamit ki gapo pag perwisyo duman.
1: So kan yiro pa so bubong ko. Iro ang pipalugtukan.
0: Pipalugtukan talaga kiga po. So, igwaman ka mo ki mga sospitsado nga yan na araw ka yan.
1: O kang inot pa, igwa. Nagkahoror-horor nga na kami ngayon. Nga ba ni bago naman ng mga buhay na
0: buhay naman ganun eh? Pero nailing ko so harong nindo na sa tubangan man sa nakan barangay mo.
1: Ayun ba, maliwanagong patabi sa iyo. Pero,
0: daing tanod dyan na nag...
1: Igwa tabi, sir. Siguro, ang tanod,
0: turong.
1: Ang paghali. Dahil man tabi, sir.
0: Aday man turong.
1: Pwedeng paghali kang tanod, kang di, kuya ninda, iskijol.
0: Duma naman ma, sa lisis, sa mga huwinis.
1: Sinda naman ang... Nagkuyat.
0: Ah, sinda naman ang tanod.
1: Sinda na nag-operate kang buong buhian man.
0: Mga katindugon, mga magurang, saro sa ng sentimiento man ini kan residente nindo dyan sa buhi ana daro ni misil man po baga tabi kap kundi na mantang ika na sa pagkaturog an sa imong propriedad pig mimitiran kaya mas maray siguro na tawan ta po ning attention ini kung talagang mabakal ka mo ki CCTV di bakala na po tulos nindo tangani na madako po niya to and padagos po na magibo kita nin mga programa na ang mga hobinis magimata na ang pagperwiso sa propiedad gan iba krimin po iyan na kung ka mo madakop o di budak kung makapirwiso baga kita mo di lalong magkaigwasin din yung problema tabi manong Tony
1: ayun nga sir orang so lang hilumlong ko aling manok naman rinalaog kang mga kuya na
0: si Nuruldot uyug
1: pragan
0: tinuro ah
1: teg ko yan sarang mauran-uran
0: aha. Ayan ang maraot na kayan tapati na sa mga
1: 2 meters nga ni 2 meters nga ni so
0: distansya
1: so distansya kan so bakod ko
0: kinuot
1: kinuot ka lagi mga
0: kinaban ka mo dyan
1: astidyon mag ana
0: grabe ang permission in dong pigigibod dyan ano ha baku man ka boss ito sa nang mga responsable sa sarong barangay tangani po na mamantinir ang katrangkiluhan magtarabang tabang po kita. Dahil po kita matakot na ituro kung sisa yan mga responsable. Taduro delikado o duro difisil, tibaad ka muna naman ng masunod na mapirwisyo tapang ano to ni.
1: Iba tabi, sir, baga.
0: Oho.
1: Laging.
0: Di, ano ang pangapunang giraray niya to sa barangay at siyempre sa mga magurang man tabi to ni.
1: Ayun, sa pangapunang ko sa mga magurang dyan na, kaya, pwede tabi pag taga, ayuhan man lamang tabi na, pagbanggi na o matanga na magtaga uli-uli na ta pag nagtelepon tipon niya ako ang mga kabataan dyan lalo na dyan sa Ampangan ko tapos masuro si Guerrillo ang popo dyan ang pasakuya titapok mahabas pa kang dragon fruit ang ubak yan sa kao
0: yugo-yugo mo dakul kang dragon fruit duman na manong
1: kunay duman man sa may gili
0: sa gilid
1: gilid man sa na
0: tapos suubak yaon pa duman yaon
1: pa sa kuya tingo pahiling na
0: di lamang ina no itinapok ng nga duman sa basurahan
1: o tingo pahiling pa tingo pahiling pa na sinda maurag
0: napakinabangan so sa imong tanong kan iba iya ba nga nga katindo kung siyempre o di dakulang salamat sa imo tabi manong Tony sa pagpasiring digdi sa One Radio. At least masabutan kan sa tuyang mga opisyalis na bako gamos na panahon pwede kitang maghalat duman sa indang mga promesa.
1: Ayaw, tabi, sir.
0: Dapat aksyon ang kaipuan tatabi manong to ni.
1: Dapat dapat baga so ang kurpyo nga dapat ang kuya nga ni kutaan na baga so sabi mga mag-aga ang kurpyo bako so pag na ino sa tanod masalida sa mga buoy-buoy. Yun ang namarlakas pakas dyan.
0: Big sa salisi pala sa mga barangay tano. Daya ba, Ana? Pero, kumusta man ka mo sa barangay?
1: Maraman
0: naman. Di, apoy rin sa nakaining mga araw kaining insidente na haloy naman pala ka mong napipirwisyo ka, hindi?
1: Oh, haloy na panon, sir.
0: Yugun mo, Anda. Dati, yero sa indong...
1: Masitas, tigigil tao.
0: Oh, yugun mo, Anda. Napipirwisyo. Habukan magayon.
1: Habukan magayon. Nagkakaribog yun kang bakod gayon.
0: Di sana mga katindugon niya to dyan sa Barangay Buwian dahil manindo ipagkulog ninbuot na si Mr. Antonio Cereza nagpasiring po digdi sa One Radio mas maray pa po na mapukawan ka mo gabos na puro sa naman promesa ang pigpahit kan barangay kaipuan po ning aksyon tatibaan bako sa naman si manong tuni an madali an sunod kayo mga kapamilya nindo an mabiktima man. Ano tabi manong to eh? Di sige, igwa ka pang gustong sabihon. Ama pa picture niya. Mapapicture mo na kami mga katindugon. Okay, kinaban. Sige, thank you. Mga katindugon, si Mr. Tony Sirisa Kanda, Poroktris, Barangay Buhian, Tabaco City.
2: Si Buen Osa
0: Tindugo na
2: Kigi
0: programang ini atod sa Dukan Dinil Bakery, tinapay, puwerte, nasok pirming mainit sa presyong dati. Makukuha sa likod na party ang Tabaco City Hall, pagsaliri asin pinamamahalaan ni Madam Gina Nang. Pirming yaon ang barsaga itiri, mga masiram namin nyo sa presyong barato. Pamahawan, panguntuhan, merindangalan, pamanggihan sa barsaga itiri. Solve ka! Good news sa mga nagpapamatanga asin na aagahan. Digdi mga katindugon sa sentro, kansyudad din Tabaco, ang barsaga itiri, 24 oras nang nagsiserbi. Igwaman po sindan in air condition na inting barbershop and salon. Matapos magpagwapo asin magpagayon, inabot ning gutom diretso sa barsaga itiri. Permiyaon si Ate Beth Barsaga. Yaon man an malilipot kakpit kulisiyom pagsadiri kan familia Beya pinamamahalaan ni Rabus Boyasin Madam Girlie Beya. Makukuha along National Road dyan po sa barangay sa Isidro Ilawon. Malilipot albay sa mga parabulang tandaan kada aldaw na Domingo. Soy-soy ang hackfight sa malilipot kakpit kulisiyom. An enot sundo 30 sultada ang gana marisibi mga katindugon nin 1,000 pesos na premyo, 31 sundo sa matapos, 500 pesos ang premyo. Alas 6 pasana registration na alas 7 sundo, alas 9 ulutan, alas 9 uno bakbakan. Partner kan mga mister asin misis na habu mapasma, tambakan labahon darahon sa Adam Black Laundry Shop. Serbisyo sigurado sa presyong kaya mo. An Adam Black Laundry Shop, nagagamit nin makabagong teknolohiya kun kaya an mga muksingonin dong labahon pagluwas sa makina, itsurang baguna, mahamutun pa. We wash, we dry, we fold, no worries, just relax. Makukuha sa Purok Uno, Poblasyon, Malinaw, Albaye. Marina, good morning kay Sir Nas, Mambing, asin Lian Kalmana. Siyempre, mga katindugon, sa mga gustong magpagayon kan opisina, House of the Rising Sun, igwa, nina, beautification project sa barangay, sa mga eskulahan, naghahanap ka munin mga dekalidad na pintura sa inkamumado man. Siyempre, sa Tabaco Color Mix Paint Center, gabos na klase din pintura, igwa sinda. Kolor na kursunada, ipatimpla sa Tabaco Color Mix Paint Center. Makukuha along National Road dyan po sa Barangay Salvacion, Tabaco City. Marina, good morning kay Sir Nis, kay Boss Nistor, asin Madam Helen Berwega. Thank you so much man kay Tabaco City Councilor Rinner Burse, Chairman Committee on Appropriation sa Sangguniang Panlungsod, kan siyudad din Tabaco. Tunay na amigo, kagawad sa pag-asenso.
2: Si Buen Osa. King!
0: Diretso kita mga katindugon sa Italias kan mga baretang kikig sa lado lokal. Nakutkot kan mga otoridad ang binding saradit na improvised explosive sa ronga. Dakula kaini ginatos na bala ni Badil asin iba pang pinagtutubunan materialis para sa gira sa banwaan kan POV Corpus Masbati kaso na naglalatawa. An Masbati Police Provincial Office ang nakaresibe bandang alas 8:30 nin pagkaganin informasyon gikan sa POB Corpus Municipal Station na naresibe man sa Masbati 2nd Provincial Mobile Force Company unong sa pinagtatagong war material sa Sitio Mahinay, Barangay Bugang na pinagsasabing na-discovery ang mga gamit sa laog kan puting plastic no drama na nakalubong nin poco mas o menos sarong metro sa daga na sa masugusong lugar. Duman, na-recover and binding saradit na EID, sarong dakula, sarong rifle grenade, sarong claymore type mine, tracing, balanin kalibre 7.62mm, 150 o 150 bala para sa caliber 5.56mm as in 10 metros na detonating cord. Dinara ang naunang bita ng mga pampasabog sa Provincial Explosive and Canine Unit kan Masbate PPO para sa technical evaluation. Mandang ang mga bala anyaon sa kustudya kan PUV Corpus MPS antes na ini ipasairarom sa ballistic examination sa Masbate Provincial Forensic Unit.
2: Si Bueno Sa King.
0: Mientras tanto, panibagong kaso din malversation na sinigrap ang isinampaling sa Office of the Ombudsman laban kay dating Ako Bicol Party List Representative Saldico sa Sandigan Bayan at nagkapirang dating opisyalis ka Department of Public Works and Highways. Nag-ugat ang kaso sa maanualiyang flood control project sa Balagtas, Bulacan na nagkakantidad si 37 milyones de pesos. Apwera kay ko kasabay sa mga kinasuhan in malversation na sinigrap sa Rab Rice Erickson Diaz Hernandez, RG Salvador Dumasig, JP De Leon Mendoza, Ninyo Lawrence Vergara Morales, Juanito Coronel Mendoza, Floraline Newtok Simbulan asin Christina May Del Rosario Pineda. Kasabay man sa sinangsang ning kaso ang tauhan ni ko na Sara John Paul Estrada asin Mark Tiksay. Day man sinampahanin o kasabay sa pagsampa ning kaso si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara matapos ining akseptaron bilang Wills of Acceptaron sa Witness Protection Program.
2: Si Bueno Sa King.
0: Mientras tanto, nakatalaan man giraray na ma-realisar ang haloy ng kamautan kan komunidad kan ang tabang nun sa siyudad din Tabaco at sa indang pangaturugan na magkaigwa nin lugar para sa indang meeting, konsultasyon, rituals as in iba pang aktibidad. Ini matapos formal nang magkaigwaning groundbreaking ceremony para sa pagtugdok ni 9x12 meters na tribal hall sa Barangay Buwang, Caracalis, Daldaw. Konsain, ini pinanginutan ni First District Congresswoman Crisil Bursi Lagman na labi-labi man ang kaugmahan na naisabay sa 2026 General Appropriations Act ang pundong 5 milyones de pesos. Naglalataw taon 2017, sundo 2018 pa kan alkaldi pa sa siyudad din Tabaco, si Kong Crisel kan enot na magrani ang komunidad kan agta tabang noon sa lokal na gobyerno na ang naging problema iyo ang daga na tutugdukan kan edipisyo. Konsain, sa kamautan na ma-realisar ang haloy ng pangaturugan kan grupo, kinahuron kaini ang Department of Agriculture na tawananin lugar ang proyekte. Proyekto, kon kaya ang proyekto ang sangunyan itutugdok sa 500 square meters na daga kan Department of Agriculture sa irarong kan 15 taon na renewable usufruct agreement. Mantang ang konstruksyon kan istruktura pinagkakarkulong matatapos sa lahog nin 120 aldaw.
2: Si Bueno Sa King.
0: Naging produktibo ang ginibong Security Summit on Business Establishment and Offices kan Tabaco City Police Station sa panginot ni Police Lieutenant Colonel Verhel B. Bibat sa Barangay Pawa, kasuod na. Ini, pinagpartisiparan kan mga managers, business owners, as in representante kan mga establisimiento as in opisina sa siyudad din Tabaco. Konsain, nagserbi ining lugar tanganing pakusugon ang koordinasyon as in partnership sa tahaw kan polisya as in mga negosyante sa pagpromiter o promoter nin salbado as in tranquilong kapalibutan para sa pagninegosyo, empleyo as in publiko. Pinagdiskutir sa summit ang manunungod sa kamautan na mas maasigurar ang public safety, mahiwasan ang paggamit na mahiwasan na paggamit ng CCTV, ariglaron ang paghiras ng impormasyon asin alertadong pagpreventar asin pagkurtar kan anuman na criminal activities sa siyudad din Tabaco. Kasabay digdi ang pagtaoning asigurasyon kan Tabaco City Police Station na ang gabos sa indang pinagigibo para mas mantiniron anpasi orden sa kapalibutan.
2: Si Bueno Sa King, King, King, King.
0: Marata, marata, marata, marata, marata, marata, marata. Maraina, good morning kay Des Buban, kay Manong Dan Bitara, Annalyn Vival, kay Aida Cortuna, ay, dyan sa TV, kay Bossy Lisa, Analisa Binos Balmaceda, Lorito Luna Senior, Pabs Brugada Colorina, naka-duty po sa sangunyan, kaya todo po ang dangog ko sa programa mo. Salamat. Kay Karin de la Cruz, kay Kuya Bang Clavicillas Daculio, sa mga taga-TV, Mercilianeta, kay Paning Noel Volante Banyala, at siyempre sa iyang panabang misis na si Mading Nimfa Banyal, kay Sir Romeo Bungon, Mrs. Grace Makasangit, ay kay Sir Vic Carizo. Kumusta tabi, Sir? Asin sa imong panabang misis, kay Sandy Bilaro, Ruby Barcoma, Cardanyo, Monica Bruncano, Ma'am Cathy Hiron, Jasal Bicural, Mr. Jomi and Ma'am Pasien Sistina, Tess Bordonada, kay Tio Mario Budacha, Yuni Bariso, kay Mading Emma Barquilla, oya, kay Mading Birgi Kanyo, kay Sir Earl, Sir Niel, Budak kay Ma'am G. Kanyo.
2: Si Bueno Sa King.
0: Tao-tao, dangin pa pa.
2: King.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
4: Tao po.
5: Ano po yun? Ay! Ano po yun?
4: Bibili sana ako ng pampahid.
5: Pampahid? Gusto ba ako na lang? Ay!
4: Palabiro ka talaga. Naghanap kasi ako ng mabisang pampahid. Sobrang sakit kasi ng katawan ko.
5: Ay! Sakto! Pwede akong ipahid. Ito o, Paulini Men.
4: Paulini Men?
5: Oo.
4: Baka pares lang yan sa iba. Gusto ko sana yung nanonood.
5: Ay! Sakto! Nanonood talaga hanggang naman itong Paulini Men. Tara! Oh, charis! Alam mo bang ito ang pambansang liniment na may sikap ko extra?
4: Sikap mo?
5: Oo, sikap mo. Parang ikaw, silikap mo na pasayahin ako. Ah, charot! Ibig sabihin niyan, may kombinasyon ito ng mga herbal plants para gumaling niyang pananakit ng katawan mo.
4: Hirap din kasi ako makatulog.
5: Kakaisa sa akin?
4: Hindi, ay, dahil sa sobrang pagod.
5: Ay, perfect talaga sa'yo ang Paulini Men dahil sobrang giginhawa ang iyong pakiramdam. Ikaw kasi napaka-hardworking mo eh.
4: Siyempre, para sa future natin.
5: Ay! O eto, kuni mo ito na lahat.
4: Hindi, isa lang.
5: Bakit isa lang?
4: Ganyan kasi ako magmahal. Dapat
5: ay,
4: isa lang.
5: Ay, nakakaloka magmahal ha, para kang Paulini Men.
4: Bakit naman?
5: Kasi sa Paulini Men, walang aw sa paw. Ganon, sa'yo na nga yan, nakakaloka ha.
3: Mga motorista at biyahero, problema sa gulong? Huwag na mag-alala. Nandito na ang Boy and Lar Enterprises sa Salvacion, Tabaco City. Multiple brand new tires, de kalidad na recap tires, nitrogen tire inflator, pickup center tires for recap, wheel balancing, German patch vulcanizing, at mas magandang balita, sa bawat pagbili ng gulong, may free wheel mounting na para sa ligtas, matibay, at maaasahang biyahe. Boy and Lar Enterprises, ang inyong kaagapay sa kalsada. Tumawag o mag-text sa 0966-819-4768. Boy and Lar Enterprises, owned and managed by Pedro Boy Romabon Jr. Boy and Lar Enterprises, kalidad at tibay, siguradong maaasahan sa bawat biyahe, matatagpuan sa Salvacion, Tabaco City. Tara na!
6: Imagine this. The juicy sweetness of watermelon, the calming scent of lavender, the crisp freshness of green apple, and the delicate aroma of cherry blossoms. Now imagine all that in a hand wash. Introducing the new LCC Essentials Liquid Hand Soap Collection. A refreshing escape in every pump, leaving your hands clean, fresh, and beautifully scented. As an introductory price, especially for you, get two for only $179 only. Available across all LCC Essentials branches. Freshness you can smell. Cleanliness you can feel. That's the LCC Essentials Liquid Hand Soap difference. Grab yours now.
3: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries, at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune-up, ATF dialysis, and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, and tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Laho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
7: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang Turmeric Ginger Tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, umahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming binipisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
8: Si Consi Ram vs. Janko. Asin ang sa iyang Power Committee.
9: Trade and industry, angatan negosyo, tuluy ang kita.
8: Labor and employment, gabos may tsansa, warang mawawala. Tourism, culture and the arts, orgulyo ang gayon kang syudad kang tunay na pagkamuon.
9: Public information, malinaw na impormasyon, tulos na ibabalang ibog.
10: Disaster risk reduction and management, ligtas, handa, asin protektado ang bilog na syudad kang Tabaco.
8: Consi Ram vs. Janko, si Ram sana!
11: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
12: Magandang araw sa inyo. Ako si Lola Linda, Certified Best Cafe User. Dati hindi ako minom ng kape. Nambigyan ako ng anak ko nitong Best Cafe. Trinay ko. At ilang araw lang naging okay na ang digestion ko. Naging normal ang pagbabawas ko at magaan sa pakiramdam. Yan sa akin ang Herbal Cafe na ito. Kaya araw-araw na akong umiinom ng Best Cafe. The Best talaga ang Best Cafe.
11: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
13: Ilabas na

0: No segregation, no collection.
1: Si Buen Osa.
2: Otso minutos na makalipas po ang alas 6. Marata, marata, marata, marata, marata. Nakareceive manin patakot sa buhay ang opisyal kan Condor Piston Bicol na si Ramon Risco Villa. Rason tangani na ini magpasiring sa hipatura kan Daraga Municipal Police Station asin ipabugtak sa blatter. Kasuod mang alas 4.20 nin pagkahapon ang naunang bita ng insidente. Basado sa report, alas 8.30 nin pagkaaga kan Agosto 29 na discovery ni Risco Villa. Sa laog kan sa iyang blong Isuzu truck na igwang sarong transparent plastic container na nakagakod. Ana itom na ribbon. Sa laog kaini, igwanin sarong pidasong pinagtutubudan bala ng M16 rifle. Asin bato na nakapatos sa coupon band. Kunsa inakasurat ang taramo na Ramon Risco Villa, malapit ka na. Magigiromduman, enot naman na nakarisibinin patakot ang abogado kaini na si Attorney Bart Rico. Kanakalihis na aldaw duman sa kaunan kaini na ang pangaran Jalikod na pinagsusuot na pinagdududahan ang patakot may kinaraman sa iyang trabaho asin prinsipyo sa panagos na pakikipaglaban pagabot mga katindugon sa diretso kan mga nasa laylayan asin mga obreros. At ngayon sa ating mga balitang pambansa, tuloy pa rin ang sagutan ni Senate Minority Leader Alan Peter Cayetano at Senador Pan Piloping Lacson kaugnay ng mga proyektong reklamasyon sa Taguig City. Sa isang Facebook live stream, muling ipinagtanggol ni Cayetano ang Laguna Lakeshore Project at ipinunto ang malaking pag-unlad ng bahagi ng Laguna Lake na sakop ng Taguig City sa mga nakalipas na taon at ang malawak nitong potensyal na hindi pa napapakinabangan. Iginiit niyang ang mga proyekto ay hakbang upang protektahan ang lawa laban sa erosion, pollution at squatters. Binanggit din niya ang C6 Road Dike bilang proteksyon sa lakeshore at at para magamit ng publiko. Pinabulaanan din niya ang aligasyon na may kinamkam ang pamilya Cayetano at igiit na may mga pribadong lupa sa paligid ng dike na hindi sakop ng kanilang kontrol.
1: Si Buen Osa!
2: Pinatigil na po ng Department of Public Works and Highways, DPWH, ang proyektong iniuugnay sa umano'y illegal na reclamation sa Taguig City. Ayon kay DPWH Secretary Vince Dizon, naglabas sila ng cease and desist order noong Agosto 20 laban sa mga proyektong konektado sa reclamation ng Laguna Dibay sa Taguig alinsunod sa direktiba ng tanggapan ng Pangulo ng Philippine Reclamation Authority o PRA.
1: Si Buen Osa.
2: Maray nga ni, nag-iriwal ka mo ta, nagkakaburot-butan ng mga katarantaduhan nindo.
3: Lato ba na yan?
2: Grabe na ang pagtiwas, nagbuburutwaan, sinirima nindo, supira kan gobyerno.
3: Pasaway ka, puraw ka.
2: Binuksana ng Judicial and Bar Council, GBC, ang aplikasyon at nominasyon para sa posisyon bilang susunod na punong mahistrado ng Supreme Court. Ito'y bilang paghahanda sa nakatakdang pagretiro ni Chief Justice Alexander Gismundo sa Nobyembre 6, 2026. Ang papalit kay Gismundo ang magiging unang punong mahistrado ng Supreme Court na itatalaga ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. Bukas ang aplikasyon hanggang Oktobre 13, 2026 para sa mga aplikante at nominees at maaari na nilang isumiti ang mga kaukulang dokumento sa GBC.
3: Pasaway ka!
1: Si Buen Osa!
2: Isiniwalat ni Ombudsman ni Sos Crispin Boying Rimolya na handa umano ang mga taong sangkot sa maanumaliyang rock netting project na magsauli ng kanilang kinita sa proyekto. Ayon kay Rimonya, kapag natuloy ito, posible anyang malampasan pa ang 841 milyong pisong na italang restitution sa flood control scandal. Ang tingin ko riyan na magsisimula ang malaking sulian eh. Restitution sa rock netting sa Baguio po ito. Paglalahad ni Rimonya sa kahapon, hindi binanggit ng ombudsman ang pangalan ng mga sangkot, pero handa o mano ang mga ito na isuli lahat ang kanilang kinita sa proyekto.
3: Masaway ka, puro ka.
2: Taon-taon mga katindogo, nang iba pa.
4: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigtas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ng ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigtas Bicol.
5: Parami na ng parami ang umiinom ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
6: Ako si Nanette Samonte. Kasama ko sa aking weight management journey ay ang Best Cafe Green. Bukod sa masarap na lasa, may L-carnitine ito na nakakatulong sa pag-convert.

0: proper diet and exercise, Gord C Plus is your daily plus. Gord C Plus with zinc capsule.
1: Ascorbic acid plus zinc is the generic name of Gard C+. If symptoms persist, consult your doctor.
2: Kung kamo naghahanap ng dekalidad na sala set, dining set, bed with frame, asin iba pang furnitures para sa sendong harong, office o kaya business, bisitahon ang showroom kan N. Boyan Furniture sa Zone 1 San Antonio, Tabaco City, yaon sana sa National Road. N. Boyan Furniture also accepts customized furniture and design gamit ang solidong Nara wood. N. Boyan Furniture, located at Zone 1 San Antonio, Tabaco City. Mag-apod sana sa 0917-339-6987 or 0908-943-7958 for more details.
3: Mga ka-rider, may bagong tambayan na naman para sa motor mo. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Powered by R3 Cycle Center. Siguradong dekalidad ang bawat pyesa at serbisyong may puso. Hanap mo ba ay tires? Meron. Engine oils? Kompleto. Batteries at coolant? Nandiyan na lahat sa Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Para sa matibay na serbisyo, performance, at formang panalo. Cycle Pro 8 na. Cycle Pro 8 Motorcycle Parts and Accessories Trading. Located at Zone 1, Bangkilingan, Tabaco City.
4: Walang maisip na pang-snacks, pang-merienda, pang-balon o pang-pasalubong? Yaon ang Zap Donuts. Zap Donuts. Perfect pang-baon, pang-merienda, pasalubong, asin snacks. Zap Donuts. Barato na, masiram pa. Ang Zap Donuts, mababakal. Sa gabos ng mga branches, kan manok ni Osang Fried Chicken House.
5: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sana ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagat kan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
6: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Taihi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
7: Si Buen Osa, King Basulid, King Dragon,
8: Deficiente! Minutos na makalipas po ang alasais the National Heroes Day ngunyan, mga katindugon, kaya dai po nin klase, dai po nin laog sa opisina. Panahon ni tangani na tingkalagon niya to, balikan niya to, si mga naging sakripisyo kan sa tuyang mga ninuno, mga founding fathers kan sa tuyang nasyon, may kinaaraman sa saindang ginibo na pagbuwis kan sa indang buhay, tangani na magkaigwapo kita nin katalingkasan. Magkaigwanin sa diring bandera na iyoan sa tuyang pigagamit kada bes nagkakaigwa kita nin flag raising ceremony. Ang rason, mga katindugon, kunyata ta importante sa lambang saro sa satuya na dai malingawan ang sa indang sakripisyo, tangani po na magduwa-duwa kita na maging traidor.
9: Lato ba na yan?
8: Maging traidor sa satuyang nasyon na an sa imong tibay, an sa imong kapasidad, imbis baga na gamiton tangani na tawan proteksyon an satuyang nasyon, ompo, dai pagamito na magkapirak asin idepensa ang interes, kaniba?
9: Pasaway ka! Tulaw ka!
8: Interes kan iba mga katindugon, lalong-lalo na sa pagkamkam kan sa tuyang teritoryo.
9: Lato ba na yan?
8: Di sisay ang mga

0: modernong traidor. Mga modernong traidor, mga katindugon sa Pilipinas na sabot manindaan nangyari sa satuyang nasyon, pero dahilan sa pirak, oto na, baraliktad na ang pagsabot. Asin padangos mga katindugon na nagpapalakop ning saltong impormasyon laban pa sa sadiri nindang nasyon.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Kung araw kayan mga senyores, lalong-lalo na ko kamo mga opisyalis, senador, kongresista, duman na kamo mag-opisyal sa nasyon na gusto nindo.
1: Ito ba na yan?
0: Kinaban! Iya, maray na aga kay sir na set na butalon palan. Sir Set, susayin mong ID case, nawalat mo dyan sa may party kan San Francisco. And sa imong PRC ID palan, valido pa hindi sundo February 15, 2029. Kaya, yaw, digdis ako, tabi Sir Set, iwalat ko ini sa digdis sa One Radio. Paki kuya na lang po, paki ano, ako adigdi kay Manong Mani. Salamat kay Mr. Bienvenido Bilolo Jr. Kanpurok 5 San Francisco. Siya po ang nakapurot ka ini, tapos dinaraduman sa sakuyang House of the Rising Sun, tabi Sir Set. Iwalat ko ini kay Manong Mani. An sa imong PRC ID bilang paratukdo. Yaon digdi 2029 pa ang ano niya validity. Yaon ini sa ano sa SDO Tabaco City si Sir Set. Mga katindogon. Iya
2: si Bueno sa King
0: King 22 minutos na makalipas po ang alas 6. Maray na aga sa City Hall Kantabako. Maray na aga sa mga yaon dyan sa gilid kantier. Kumusta man
1: ka
0: mo?
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Sisay ining empleyado na dati Manong Mani piga sa pier ang pier kan Tabaco City. Yaon dyan sa San Roque, asin sa Fatima. Naka-assign dyan si Sir, kundi Manong Mani, dahilan sa kontrobersiya sa babae, ilinipat sa City Hall.
1: Lato ba na yan? Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Kan ilinipat sa City Hall mga katindugon, nagkaigwangon yan Manong Mani as in Manong John Sapiter Laboy nin random drug test.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Nagkaigwanin drug testing mga katindugon sa nagkapirang empleyados kan City Hall.
1: Lato ba na yan?
0: So, empleyado, nagikan Manong Mani sa pier, nakasabay sa pigtest. Pagluwas kan resulta, positive.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Grabe sungurob-ngurob kan lalaki. Mga katindugon, dahi siya nagtutubod na magiging positive ang resulta duman sa ginibong random drug test dyan sa City Hall. Diyo, kan magkaigwanin siya nagdududa Manong Mani? Nagdududa siya na garing ayapig sa sabotahe ako kan mga lapakan digdi sa City Hall.
1: Lato ba na yan?
0: Gari nga yung igwaning nag-tridor sa ko.
1: Pasaway ka! Tunaw ka!
0: Uli na ang pangyari. Kan gibuhon ang confirmatory test. Mga katindugo, nag-negative.
1: Lato ba na yan?
0: duman na bilog sa saiyang isip na igwa talaga ning traitor sa City Hall.
1: Pasaway ka!
0: And nagtataram siya, igwa siya ning kakasuhan.
1: Lato ba na yan?
0: And duman sa pangyayaring ito, duman naglataw na igwanin ralagayan dyan sa Pier Cantabago! Hapot, mga katindugon, politika daw ito? O diba ang kamukhamuman sa nasa City Hall, mga katindugon, ang nag-iiriwal?
1: Lato ba na yan?
0: Otrohon ko, sisay ang empleyado na inot na kadistino sa pier na kontrolado kang Tabaco City Hall. Na dahilan sa kontrobersiya sa babae, ilinipat dyan sa City Hall.
1: Pasaway ka! Turaw ka!
0: Nagkaigwaning random drug test, mga katindugon, nakasabay ini. Kan maglataw ang resulta, positibo.
1: Lato ba na yan?
0: Di grabe ang ngurob-ngurob ka ini. Kasi ngayon, may problema ang drug test na ito. Dahil siya nagtutubod sa resulta. Kan magkaigwaning confirmatory drug test, naglataw mga katindugo, negatibo.
1: Pasaway ka!
0: Nabilog naman sa isip kan empleyado na ako ngayon pigta-traiduran, may traidor sa City Hall.
1: Lato ba na yan?
0: And pakalihis ka yan, nagkaigwanan din mga post sa social media na igwanin ralagayan sa Pier! Agapot, sisay ini!
1: Lato ba na yan?
0: Totoo daw na kamu-kamu man sa nadyan sa City Hall, nag-iiriwan.
1: Tulang ka!
3: Mayumuko!
0: Ala ka mo dyan! Nagpuuna ka mo!
4: Pwede na ang mabarailing si Mike.
0: Nagpuuna ka mo, naratakan ang saliri nindo.
2: Si Bueno sa King!
0: Inot na mga iriwal sa City Health Office.
1: Ayun! Ba na yan?
0: Wala ka mo dyan. Kamu-kamu man sana.
3: Mayumuk.
0: Ana, magraratak sa indong sa dire.
5: Bibila kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa Carolina Airbnb and Transient House Tabaco, 450 pesos lang. May 22 hours room stay na. May libreng wifi, may TV, toothbrush, toothpaste, sabon, asin shampoo. Malinig asin mahiwas ang mga kwarto, silensyo ang lugar. Libre ang pamahawan kung duwa pataas ang ma-avail. Hara nilang sa sentro na pwedeng-pwedeng nakawon. Tama-tama, on budget kita ngunyan. Tabaco na kita. Nakabook na ako sa Carolina Airbnb and Transient House. Igosin lucky family rooms na kasya kitang 20 katawo. 300 pesos per head sa naan pagstay. Libre ang aki po ang 7 taon pababa. Buda, pet friendly dyan. Pwede man magluto, maglaba, mag Netflix as in mag video okay. Kasyahon pa ining van ta mahiwas ang car park.
6: Ayos ha. Kuya, digdi po kita sa Carolina Airbnb and Transient House. Sa panal, kataningkan Papa Burger as in Tabaco College. Pwede man sintang i-contact sa CP number 0994-995-2174. WhatsApp number 0920-767-3981. Facebook page, Carolina Transient House and Airbnb.
5: Mana, digdi kita sa pinakabarato na Airbnb and Transient House sa Tabaco. Carolina Airbnb and Transient House.
7: Every child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
8: Classes begin August 10th.

0: Ang pagpapanatiling malinis ng ating paligid ay nakakatulong sa paglinis ng ating pinagkukunan ng tubig. Ang mensahe niyan ay atin sa inyo ng Tabaco Water District. Magbayad ng maaga para iwas aberya.
1: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medical na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
2: Mga padi-madi, naghahanap ba kayo ng dekalidad na pintura para sa bahay o sasakyan? Bisitahin na ang 6268 Paint Center na matatagpuan sa Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. 6268 Paint Center, owned and managed by Mr. Charlie Labrador and Doris Yap Labrador sa 6268 Paint Center. Available ang iba't ibang klase ng pintura tulad ng latex paint, acrylic paint, urethane paint, lacquer paint, and automotive paint. At kung gusto ninyo ng eksaktong kulay, nagtitimpla kami ng pintura para sa kotse at pangbahay. Kaya kung pintura ang hanap nyo, quality at tamang timpla, ang sagot, 6268 Paint Center. 6268 Paint Center, located at Riosa Street, Santo Cristo, Tabaco City. Para sa matibay, makulay at siguradong kalidad na pintura. 6268 Paint Center na.
1: Attention adults and senior citizens, di nyo na kailangan ng time machine para mag-enjoy at maging bata ulit. Reconnect with your inner child at Golden Wellness by Kidzea. Meron kaming games and activities tulad ng mini billiards or pool, foosball or soccer table, mini golf and darts. Challenge your friends with board games tulad ng chess, Scrabble, traditional Chinese checkers at backgammon. Meron ding exercises para sa iyong fitness and wellness tulad ng Tai Chi exercises, elderly bike exercise, and yoga. Kita-kit sa August 19 to 22. Tuturuan tayo ni Master Tai Chi ng Tai Chi exercises. 150 pesos with free drinks para sa 50 years old and above. Promo for this event only. Ang Golden Wellness by Kidzea ay matatagpuan sa 3rd floor, Manuel Saya 2 Building, Herrera Street, Kinaleta, Tabaco City. Open from Monday to Sunday from 9 a.m. to 6 p.m. Golden Wellness by Kidzea, your new home for health, balance, and vitality.
3: Malsun pa! Si Buen Osa! King! King! King!
4: 34 minutos na makalipas po ang alasays.
5: Na ang
4: ano tabi Manong Dan? Bitara ang pahit mo niya na holiday.
5: Pag nagbayli na talagang mati-
4: abanti sa nangyaya Buen An paglabas.
3: Si Buen Osa.
4: Morning Sir Buen, pamati po sa tugang ko na si Delia Brusso Barameda, asin sa kunyang bayaw na si Jerry Buaraw Barameda, sa indang 50 years wedding anniversary. Uy! Golden wedding anniversary, makakareceive ka mo ng regalo sa gobyerno provincial Canalbay. Ano ba ito? 10,000 pesos? Parehistro ka mo? Tangani makakuha. Ano tabi, Pupoy? Pabati man po tabi ning happy birthday kay Kuya Bernardo Bulagaw. Sabi ni Kit, Ariel Kit Birmas. alias Pupoy. Manong Arnel, Asweta, kumusta man ang pahit? Kay Chiri Carburhan, nabiyo man nag-rlukso sa mga taga San Ramon. Happy Fiesta ngunyan. Ay, may handa katabi, ano? Ate Badet? Buwakang nga niya mo eh.
3: Si Bueno.
4: Ate Badet, iguwakang handa tameta. Dahil na ako mauli, madyan ako sa iyo. Kumusta tabi, Maminchi Andres? Tagaringon yan kasi na nagpamati. Kang kinakbanaan. Kay Madam Ellen Bisa, kay Bogs Ayñera Brimbuela, Christian Masinas, Amelia Pucamas, kay Nelson Hieronimo. Busy kasi talaga. Hindi ka pananggad nagiging mayor. Sabi ni Maminchi, busy da siya. Tinesa Siu. Kay Payaw Marina Agamboda, kay Madam Feli. Di ako nakapit. Kay Paterno Bilan Marina Aga, kay Elsie Bungalos, kay Lini Ray Brimbuela, Romnick Bilaos Barbero Timi, Emma Viñas Barcenas, Sardoni Cabarha, Josephine Bikilio, Jocelyn Bilison Clabiria, Endong Casil, ayan, kay Rizaldi Estrella, Norris Fernandez, Shirley Sabilla Biler, Dorothea Cao, anong yung pahit, bibu? Hindi ka nang itatara.
3: Si Bueno Sa.
4: Gusto ba din dugdagdag? Si Kap Kundi Palan, kan buyan, pwede ka man tabi Kap Magdigde, tangani na madangog manan sa imong side, manong duman sa kuya ni Manong Tony na si Reza. And siyempre makumusta naman po niya to kanayon itong mga kuyanta aktibidad dyan sa barangay. Yeah. Dahil po kita ni intensyon na manratak ta and sa tuya sa naman digdipig akumudar niya to si Mr. Antonio Cereza tangani na maikuyan man niya ang sa iyang kulog kibuot mga opisyalis dyan sa buyan. Pwede ka mo po na magpasiring digdi sa One Radio sa aga kung gusto nito pahit ha. Isa lang ko kamo digdi sa gripo.
3: Si Bueno Sa. King.
4: 38 minutos na makalipas po ang alas 6. Di dakol na mga nagpapara tutok baga sa pinagigibong impeachment trial laban sa Vice Presidente kan Pilipinas si Sara Duterte. Matindi ang mga kwintada ninda ano ha. 125 milyones de pesos na kinasadvance kan December 2022. Ginastos sa laog sana nin unsing aldaw.
3: Si Bueno Sa.
4: Mga katindugon, pig-compute kan mga matatali.
3: Puro ka.
4: 125 milyones de pesos. 125 million divided by 11. Nasa 11 milyones 363,636 pesos 36 sentimo ang kada aldaw mga katindugon. Kinumpyut pa mga katindugon kan mga matatali sa laog nin unsing aldaw na ginastos ang 125 milyones de pesos. Aram nindo kung gurano ang gastos kada oras? 473,000 mga katindugon. Grabe, ano? Samantalang kita, minsan ang sanggatus pesos tagari, habuta mga katindugon na bulnuton sa satuyang pitaka, malnourished na pitaka. Adi nga, pero ini, 473,000 kada oras mga matindi ya dua grabe kalus tayo kan pira kan gobyerno ani ha kaya ako talagang bilugan sa kuyang pagtubod ang Pilipinas bako tiyos na nasyon ang Pilipinas mga katindugon mapirak maparoy ang problema sa mga o sa Pilipinas ang mga opisyalis na mahabang ang problema kan mga Pilipino nag-iilihir kita nin mga mahabas. Sa madaling sabi, kita ang may problema dahil ang tanagboto kita na mahabasa sa diri niya tong gobyerno.
6: Kwanto ba na yan?
4: Mauta na inimabago iyo. Oh, kung malawos o daiman malawos ang eleksyon sa barangay sa 2028 pakarayon tananin maray. Ang gabos na mga nakapalibot duman sa mga mahabas o day na ipagbuto. Lalo na mga katidugon kunpig dududahan na saru siya sa nagtatago kan pirak asin paroy kanang habas. Igwa ka ang digni sa satuyang palibot mga katindugon. Salamat sa satuyang mga buot na sponsors ang D&L Bakery kay Madam Gina nang Barsaga Eatery as in air condition na inting barbershop in Salona kay Ate Beth Barsaga. Thank you so much man sa Baliliput Cockpit Coliseum kay Boss Boy as in Madam Girlie Benya. Thank you so much oy! Sa Adam Lack Laundry Shop. Ma birthday ka na tabi Sir Nards.
7: Basta makat.
4: Pwede ta nang i-advance. I-advance aga. Oh, sa aga, pizza uno, may laog sa opisina, day 2 para po sa term 1 examination kan mga nasa basic education, ah, sa Department of Education, kindergarten, elementary and high school. Ang high school, junior high school and senior high school. Day 2. Then after that, September 2, Simeon Ola Day po. Holiday na naman. Digdi po sa probinsya kan Albay. Ang Albay Day lugod na September 3, day ko kinakok nakakaku aki kuyan kaayan kun ano yan digdi sa Albay. Ano ha? Ang September 3. Ang September 3, Albay Day po, mga katindugon ninyo. Di pag pizza tres, o di mapuuna po dyan si mga extracurricular activities sa mga eskwilahan. Intramural, si mga contests na otorisado kang Department of Education, dyan po siya gigibuhon. Pero ang aldaw nga ni ngayon buwin iyan, sa kwintada, sampulo sa naman niya na working days, mga katindugon. So sa madaling sabi, sa maabot na simana, mga aldaw, mga katindugon, dahil naman po ning formal na engagement or classes sa classroom, pero igwa po nin mga activity sa eskwilahan. Ayan, na siyempre kaipuhan ning suporta kan mga aki. Alimbawa, intramural, alangan man pabayaan sa naninduan sa indong mga players na sindasindad sa nadyan mga katindugon ang nagkukurarat niya. And then, igwapo ning 10-11 para po dyan sa in-service training. Pero, aram na kan ka boss na igwaki continuation an aral program and then igwaning activities ang mga paratukdo para sa checking, finalization kana grades kan sa indang mga estudyante. And then igwa po nin pag 10-11 iyan po ang in-service training nakabugtak man duman sa calendar o ba activities na iyan man ang wellness break kan mga estudyante. And then 14-15 that is Monday, Tuesday wellness break man kan mga paratukdo. Yeah? And then pag 16, mapuuna mga katindugon and term 2 for school year 2026-2027. Yeah?
3: Si Buen
4: Osa! Thank you so much, man, mga katindugon sa Tabaco Color Mix Paint Center kay Boss Nestor asin Madam Helen Berwenga kay Tabaco City Councilor Riner Bursi, tunay na amigo kagawad sa pag-asenso. Sa pangaran ni Manong Mani, enjoy the rest of the day. Be with your family always. God bless. Ako po si Buen O. Tindugon pa!
8: You're listening to One Radio
9: News FM.
10: Tindugo na sa buong Bicolandia.
11: Narito na ang programang Wellness is Happiness. Mga kaalaman ukol sa kalusugan ng katawan at kaisipan at pagpapaunlad ng kaanyuan para sumaya ang buong pamilya. Hatid sa inyo ng multi-awarded host at doktor sa linya ng alternative medicine, si Dr. M.
12: Hello po mga ka-wellness, maligayang buhay po sa ating lahat. Muli, ito ang programang Wellness is Happiness, hatid po sa atin ng Best Cafe. Siyempre, apat na variants po yan na pwede niyong pagpilian. Nandyan yung original blend natin na Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ito, etong variant na to ang kauna-unahang Best Cafe na nilabas natin. Ito po ang nagpasikat sa tatak ng Best Cafe kasi napakaraming tao ang talagang nagmahal at patuloy na tumatangkilig sa Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Ha? Palibasa, maliban sa napakasarap nito, talagang maraming totoong testimonya na nagpapatunay na ito po'y nakakatulong, ano, yung mga ingredients po nito pagdating sa kalusugan po ng tao, ha? Eh may mga nilabas pa tayong ibang variants. Siyempre, lalo nating ini-improve, ano po, ang ating pong mga variants as we go along, ano? Tulad ng lalong pinasarap, mas pinarami ang sangkap na Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix, ha? Siyempre, nandyan din yung Best Cafe 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. Yan yung Best Cafe Black, ha? Na eto, 4-in-1 po ito. Kahit apat lang ang ingredients, okay? Yung sama-samang ingredients nito ay napakalaking tulong para maiwasan ng chronic diseases, ha? Yung mga sakit na mga malalala, makakatulong po ang mga ingredients nito ayon sa maraming pag-aaral sa buong mundo, ha? Yan yung Best Cafe Black 4-in-1 Coffee with Herbal Mix. At syempre, nandyan din yung paborito naman ng mga nagpapasexy, nagpapamacho, yung mga taong gustong may tunawing ekstrang taba sa katawan, ha? Yung Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Siyempre, yung Best Cafe, ano po, napili ng Golden Globe Awards bilang the best organic herbal coffee sa buong Pilipinas at napili na rin po ng National Customers Choice Annual Awards bilang the most outstanding herbal coffee mix sa buong Pilipinas. Aprobado ng Food and Drugs Administration, rehistrado sa Intellectual Property Office at Halal Certified. Available sa mga butika at supermarket sa inyong lugar.
13: Mga mister, gusto nyo bang laging abot-langit ang ligaya ng inyong misis?
14: Siyempre naman.
13: Mga misis, gusto nyo bang laging malakas at ganado ang inyong mga mister?
15: Wow! Gustong gusto ko yan!
13: Ipinakikilala, Best Cafe Black! Nagtataglay ng Tongkat Ali, Macaroot at Jensing. Na mga ito ay kilala sa buong mundo na malaking tulong upang lalong maging malakas, tigasin at tatagal si mister sa alam nyo na.
14: Honey, maagad patulugin yung mga bata mamaya gabi, ha?
15: Best Cafe Black, pwede rin sa akin yan dahil hindi kita susukuan.
13: Makakatulong din ang mga sangkap nito para lalong gumanda ang inyong kalusugan at maiwasan ang maraming karamdaman.
14: Healthy na?
15: Pampaligaya pa.
13: Aprobado ng Food and Drugs Administration.
14: Basta may black,
15: may bala.
13: Mabibili sa mga butika at supermarkets.
16: Ikaw ba ay sakitin? Malamang ikaw ay may mineral deficiency. Ayon sa mga pag-aaral, ang kakulangan sa mineral o mineral deficiency ang pinakaugat ng maraming malalang karamdaman. Para ikaw ay gumaling sa sakit, dapat ay kumpleto ang mineral sa iyong katawan. Best Caps Mineral Food Supplement. Nagtataglay ng mga purong mineral tulad ng magnesium, manganese, iron, iodine, copper, chromium, selenium, silica, potassium, and zinc. Best Caps Mineral Food Supplement. 100% natural at aprobado ng Food and Drug Administration, kaya napaka-safe inumin.
17: Mabibili sa mga butika sa inyong lugar.
12: Mga ka-wellness, napakaganda at napapanahon ang tatalakayin kong paksa ngayon, ha? Pero bago ko po talakayin yan, syempre, pinapakilala ko rin sa inyo ang ilan sa mga pinakabago po nating mga produkto tulad ng Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee, ha? Mas lalong pinatindi ito, amakin mo, 36-in-1 na mga piling-piling halaman para makatulong po ano sa satisfaction na hinahanap ninyo. Mula sa aroma, sa lasa, makukontento kayo at syempre lalo na sa benepisyo ng mga sangkap, ha? Dr. M's 36-in-1 Brown Coffee, ha? At meron na rin tayong Dr. M's, ha? Tawas Soap, okay po? Ito, napakaganda rin po na panlinis ng katawan, pangtanggal ng amoy, ha? At tulong din po ito na pampaputi at pampakinis ng balat. Kasi maliban sa tawas, marami pa po itong magagandang mga sangkap, ha? Dr. M's Tawas Soap. Yan dalawang bagong produkto na yan ay pinapakilala po natin at available na rin sa mga butika at supermarket sa inyong lugar. Sa pagbabalik ko po, tatalakayin ko ang isang napakagandang paksa tulong sa ating kalusugan.
17: Here's the newest tea for everybody. It's Dr. M's Amazing Tea.
18: Dr. M's Amazing Tea.
17: With the finest and healthiest tea drink ingredients like ginger and turmeric powder, stevia leaves extract powder for a natural taste, high in nutrients.
18: Dr. M's Amazing Tea.
17: A healthy tea drink for everybody. Stressed ka? Mag Dr. M's Amazing Tea na. Masakit ang katawan? Relax ka lang. Mag Dr. M's Amazing Tea na. Also supports muscle fitness and helps prevent severe diseases like cancer and heart problems due to its antioxidants properties. Kaya sulit sa health benefits.
18: Ang Dr. M's Amazing Tea.
17: Your healthy drink tea. Mabibili sa mga butika at supermarket nationwide.
19: Ako, si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati, nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective nga. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapal pa ito. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Hairy Group Shampoo.
20: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken, and strengthen hair, regrow, and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo available in supermarkets and drugstores nationwide.
12: Mga ka-wellness, pag ganitong panahon ng tag-ulan at lagi pong may mga baha, ano po, isa sa matinding sakit na dumadapo sa tao ay ang leptospirosis. Ang totoo niyan, napakaraming hospital ngayon, ano po, na napakaraming pasyente ng leptospirosis. Sa Metro Manila nga, ang mga hospital, no, pinipilahan na po ng mga kaso ng leptospirosis, mga ka-wellness. Yan po kasi, ano po, galing po yan sa isang uri ng pathogenic bacteria. Ano po, mga ka-wellness? So, bacteria ang pinakaugat po niyan. At yung bacteria na yan, na namamahay po yan o tumitira po yan sa kidney, ano po, ng mga hayop. Lalo na po yung mga daga, ano? Pero hindi lamang yung daga. Pwede rin mabuhay sa kidney, ano po, ng baka, ng baboy, ng kabayo, ng aso, maging ng iba't ibang wild animals. At syempre, kapag umihi sila, yung bacteria na yan sasama po sa kanilang ihi. Eh syempre, kapag bumabaha mga ka-wellness, ano po, yung ihi ng mga hayop, ano, mga sample na binanggit ko sa inyo ng mga hayop, pupunta po ang ihi po nila sa mga tubig, sa mga baha, mga ka-wellness. Andun na rin yung bacteria. Kaya yung mga taong lumalangoy sa mga naiipong tubig, halimbawa naiipong baha, ano po, may mga ganyan na naliligo po sa ganyan, ano, yung bacteria na yon pwede po yung pumasok sa mata, ano, sa bibig o sa ilong, ano, o kaya sa bukas na sugat. Pwede rin naman mga ka-wellness na yung kahit hindi po nagsiswimming, halimbawa may baha lang sa inyo, tapos bigla kayong lulusong sa baha, ano po, na meron kayong open wound o bukas na sugat sa mga paa, yan, pwedeng doon pumasok yung bacteria na yan na magdudulot ng leptospirosis sa tao. Kaya dapat kapag lumusong sa baha, ano, magbota mga ka-wellness. Pero kung pwede namang huwag lumusong sa baha, mas maganda. At huwag pong maliligo sa mga naiipong tubig sa baha, ano. Iwasan din maligo sa mga sapa, mga ka-wellness. Yung mga stagnant water, yung mga tubig na naiipon, yung hindi halos gumagalaw. Kasi again, yung bacteria mula sa ihi ng mga hayop, lalo na po ng mga daga, pwede pong namamahay, nabubuhay po dyan, ha, sa mga tubig na yan. pwede rin kahit sa mga putik, ano, mga ka-wellness, mabubuhay. At alam nyo ba yung bakterya na yan, umaabot ng ilang buwan na nabubuhay po dyan sa mga tubig na naiipon o kaya sa mga putik. Kaya ingat-ingat mga ka-wellness ha, para wag po tayong madamay po dyan sa leptospirosis. Pwede rin na halimbawa po ay naglilinis kayo ng mga dumi ng hayop, ihi ng hayop, ano, tapos wala kayong gloves, may bukas na sugat sa kamay ninyo, pwedeng pumasok ang bakterya. O kaya kahit po sa mga ano nakatambak na pagkain, ano, halimbawa mga dilata na hindi nyo inugasan, diretso bukas na, ano po, ay yung mga drinks na naka-inkan, yung diretso bubukas, tapos iinom din kayo sa lata, eh kung naihian na po yun ng daga, mga ka-wellness, yung bakterya, diretso na sa katawan po ninyo. Kaya yung mga pagkain tinatago, ano, yung mga dilata, yung mga nakapackaging, hugasang mabuti bago buksan. Baka naihian po ng daga, ano, sa inyong taguan o kaya sa bodega ng mga tindahan bago nyo pa nabili. Ano? So anong mga sintomas pag tinamaan ka ng leptospirosis? Kasi yan ay pwedeng makamatay kapag hindi naagapan, ha? O ipaglilingkod ko sa aking pagbabalik.
0: Bilang isang empleyado na maghapon na nagtatrabaho,

0: sa imong lugar.
1: Hi, I'm Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
2: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points.
3: Kilabot ng mga dalaga
2: dahil sa ERA.
4: At sinong kulabot?
5: Fresh, hindi ako.
6: Makidis to.
7: Farang walat.
8: At parang vatang-vata
9: dahil sa ERA.
1: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ERA.
10: ERA, 3-in-1 soap enriched with arbutin, glutathione, and collagen. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis at gumanda.
11: Ako si Salvador. Sa gabi ay si Salvi na. Palag Diyos, ang ganda. Dahil sa ERA.
12: ERA 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
13: Okay, ngayong tag-ulan mga ka-wellness, usong-uso po yung lagnat ha. So kapag nilalagnat, marami pong pwedeng ano yan. Dahilan, pwede namang may mga virus na pumasok sa katawan. Iba't ibang uri ng bakterya, nagre-react yung immune system mo kaya nilalagnat ka. Pwede rin po yan na ibang uri ng sakit tulad ng dengue o kaya malaria. Pero pwede rin leptospirosis kasi pwedeng after 2 days lang magkaroon na ng sintomas kapag pumasok sa inyo yung bakterya na nagdudulot po ng leptospirosis. Pwede rin naman na tumagal ng 3 hanggang 4 na linggo bago lumabas ang sintomas. Kaya ang suggestion ko mga ka-wellness, kapag nilalagnat ka, ano po, lalo na pag umabot na po ng 2 araw ang lagnat, magpa-check up na. Baka dengue o baka ibang uri ng bakterya at virus ang pumasok sa iyo o baka leptospirosis. Nang sa ganun, maagapan kasi pwede nga po yung makamatay. Ganun din po yung dengue ha, kapag hindi naagapan mga ka-wellness. Lalo na kung ang sintomas nyo ay mataas na lagnat at panginginig, basakit ang ulo, pananakit ng katawan, namumulang mata, may mga pagsusuka, ano, pagkahilo o pasintabi sa ano sa mga kumakain, pagdurumi, ano, masakit na sikmura, pagkawala ng gana kumain at minsan merong rashes na lumalabas. Pero sintomas rin ng dengue yan. Pero sintomas din po ng leptospirosis yan. Kaya sabi ko nga sa inyo, kapag nilagnat na, umabot na ng 2 days, lalo na pag 3 days na ang lagnat, magpa-check para malaman kung ano yung dumapong sakit sa inyo, maagapan mga ka-wellness. Sa mga malalang kaso po ng leptospirosis, ano, pag severe na po ang mga ano dyan, kasama pang mga sintomas maliban sa mga nasabi ko, yung paninilaw ng balat, hirap sa paghinga, yung pag-ubo ay may kasama ng dugo, pasintabi sa mga kumakain, o kaya yung ihi nyo may kasama ng dugo, maitim ang inyong dumi, ano, tapos may mga red spots na po sa inyong balat. Pag ganyan po yan, medyo severe symptoms na po yan ng leptospirosis. Huwag na natin paabutin sa ganon. Pag may naramdaman kayong mga sintomas na kakaiba, kasama sa mga binanggit ko, lalo na pag umabot na ng 2 o 3 araw, magpa-check up na. Malaman kung ano po yan, leptospirosis man maagapan, dengue man maagapan, o kung anumang virus at bakterya, maagapan mga ka-wellness. Pero malaking tulong dyan ang pagpapalakas ng immune system.
14: Heto ang isang patunay na ang Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix ay isang masustansya at masarap na juice drink para sa buong pamilya.
15: Ako po si Liza, isang nursing student at mahilig uminom ng juice drink. Ito po ang gusto ko na inumin kapag ako ay kumakain. Ang napili ko ay Best Juice dahil napag-alaman ko na may mga sangkap na gulay ito na makabubuti sa aking kalusugan kontra sa mga sakit ngayong panahon. Napakasarap pa ng Best Juice dahil sa mga extract ng orange, talandan at guyabano na aking paborito. Kaya sa mga pagko estudyante, Best Juice na rin ang iyong inumin. Masarap na, masustansya pa.
14: Best Juice 10-in-1 Plus Powder Drink Mix as awarded by the Golden Globe Awards for Business Excellence as the best herbal juice drink brand in the Philippines.
16: Dati, ang bilis mag-oily ng skin ko. Kaya siguro, di ako nawawalan ng mga blemishes at pimples. Ang dami ko ng sinubukan ng mga facial soap and cream, pero walang pagbabago. Pero nung nasubukan ko ang ERA Charcoal Soap, nawala ang pagiging oily ng face ko. Naging smooth ang skin ko at bumata pa ang itsura ko. Ako nga po pala, si Juvie Tutanes, isang certified happy user ng ERA Charcoal Soap.
17: ERA Charcoal Soap detoxify, cleanse, platinum, enrich with activated charcoal. ERA Charcoal Soap revealing the most beautiful you. Available in supermarkets and drugstores nationwide.
13: Okay po, kaya tangkilikin din po natin yung aking mga nire-recommenda sa inyo na mga health tips makakatulong para sa kalusugan maging yung mga produkto po natin. Maraming salamat po at maligayang buhay sa ating lahat.
18: One Radio, Boost FM.
0: Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station, One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. One Radio. Tindugo na. Bicolandia. One
4: Radio. You're listening to One Radio
0: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia. Nakilala ang Bicol na isang motolite country. Pero saan kaya ako bibili ng baratong tanyag na bateryang ito na? Ika nga sa advertisement ay convincing at pangmatagalan.
5: Come to where the Motolite is. Come to Daliwawa Enterprises, Karangahan Boulevard, Tabaco City, with parking access pretty easy. Daliwawa Enterprises, an auto supply, established since 1992 for you to buy like spare parts, batteries, and also tires for a very reasonable price. Daliwawa Enterprises has polite technicians who help and serve you of your wants. And for every item you purchase, they always say thank you as extra change. So, come to Daliwawa Enterprises. If there is dawn, there is hope. Daliwawa ay pag-asa. Pag-asa mo'y Daliwawa.
0: Oh yeah, come on, let's go on the road again.
6: On the road again.
7: Hanap nindo ang dekalidad, asin siguradong servisyo, construction supply na talagang barato, asin, asertado, Jaya Enterprises.
9: Jaya Enterprises.
7: Makukuha ang gabos na kaipuhan pag-abot sa hardware and construction supply, Arugan, gravel and sand, boulders, 3-4 crushed gravel, jumping materials, hollow blocks, 3-4, 5 and 6, decorative blocks, luvy blocks, and electrical supply, plumbing materials, asin, boss na klase min semento, Arugan, Mayon Porcelain, Mayon Portland, Apple Green, Apple Premium, mga kabilya, steel bars, plywood, asin mga pintura, mga yero, coco lumber, good lumber, asin, solid doors, asin, kadyakul pang iba. Available naman ang Paymaya. Kung sain, pwede ka mo mag-Gcash in and Gcash out. Asin, magbayad kang bill sa APEC, tawad, home credit, dakulun pang iba. Debit card. Asin pwede nindong i-home credit ang mga kaipuhan nindong hardware materials sa baratong presyo. Presyo asin servisyo garantisado. Kayang-kaya pa ng pulsa mo. Jaya Enterprises. Makukuha sa Zone 7, Happy Home Subdivision, Tagas, Tabaco City. Jaya Enterprises. Owned and managed by Mr. and Mrs. Irwin Villan. Mag-text or mag-apon sa 0908-813-1564 or 0936-367-0616.
9: Jaya Enterprises.
18: Sa dami ng turmeric ginger tea na lumalabas ngayon, iisa lang ang number one at angat sa lahat. Luyang turmeric ginger tea. Ang sarap ng luyang dilaw at luyang Tagalog. Pinagsama sa bawat higop, humahagod sa lalamunan ng ginhawa. Kasama na ang napakaraming benepisyong pangkalusugan. Luyan Turmeric Ginger Tea. Ang salabat na angat sa lahat na nag-iisang orihinal. Available in Turmeric Ginger Tea salabat, lemonade, lemongrass, moringa, and ginger brew salabat. Mabibili na sa mga supermarkets, groceries, drugstores, at sari-sari stores. Kailuyan tayo! Kailuyan tayo!
19: Iwasan ang anumang sakuna. Maging handa! Lalo na sa sunog, maging alerto. For all kinds of fire protection, walang iba. Mylin Enterprises. Mylin Enterprises. The fire fighting exponent. Mylin Enterprises. Dealer of all kinds of brand new fire extinguisher. At syempre, mayroon ding smoke detector and emergency light. Talagang kumpleto. Also, we accept refilling of fire extinguisher. Mylin Enterprises. Tatagpuan sa 897 Rosales Street, Cormedal, Tabaco City. Mylin
7: Enterprises with free pickup and delivery. Tawag na sa 0948-906-1051 at hanapin si Miss Mila Regalado, proprietor, Mylene Enterprises. Mylene Enterprises, the firefighting exponent.
6: Are you looking for a conducive place perfect for your staycation with your family and loved ones? Come and visit Vince Hometown, one of the newest hometowns in the City of True Love, with spacious air-conditioned room, hot and cold shower, with wide and secured parking area for your vehicles. Located at Zone 6, Fatima, Tabaco City, near Fatima Port. For increased reservations, please contact 0907-637-6946, 0950-859-2600. Or you can drop us a message at our Facebook page, Vince Hometown. Hurry, book now. We're excited to accommodate and assist you. See you there. Vince Hometown, your home away from home.
20: Naghahanap ka ba ng maaasahan pag-abot sa malinig asin ligtas na tubig? Del Waterwise Water Treatment and Supply Services ang simbag dyan. Sa Del Waterwise Water Treatment and Supply Services, available ang water treatment systems para sa household, industrial, commercial, asin hospital use. Gusto mo magkaigwanin sa diri mong water refilling station? Avail ka na! Kansa mo yung water refilling business package. Igwa kaming kumpletong water refilling supplies, arugan water filters, water cleaning elements, stainless storage tank, water pumps, sealers, gallons, industrial salt, asin kadakol pang iba. Iguamanin RO or reverse osmosis system with repair and rehabilitation services para sa dialysis centers. Kaipuhan mo nin STP o sewage treatment plan para sa hospital o commercial establishment, igwa kami kaiyan. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Malinig na tubig, marhay na serbisyo, siguradong malalaoma. Located at AA Bursa Street, Basut, Tabaco City. Call or text 0946-120-5593. Del Waterwise Water Treatment and Supply Services. Quality in purity.

0: ng mga dalaga dahil sa ira.
1: At sinong kulabot?
2: Fresh, hindi ako.
1: Makidistro.
2: Ferong walad.
1: At parang vatang-vata dahil sa ira.
3: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kuminis. Kutis artista dahil sa ira.
4: Ira, 3-in-1 soap. Enriched with arbutin, glutathione, and koji. Ang tatlong ingredients na kilala sa buong mundo na napatunayan sa mga laboratorio na siguradong tulong para lalo kang pumuti, kuminis, at gumanda.
5: Ako si Salvador.
6: Sa gabi ay...
7: Si Salvin na. Malatyos, ang ganda. Dahil sa ira.
4: Ira, 3-in-1 soap. Aprobado ng Food and Drugs Administration. Mabibili sa mga supermarkets at butika.
8: Ang programang inihatod sa Endok and Botardo GCash. Mantinidong 8 pesos per 1K. Cash in or cash out kan sa endang mga GCash. Bisita lang sa endang branch dyan tabi sa tubangan kan simbahan kan Tiwi Albay. Kinalay, Tabaco City. Ground floor, Chow Palace, Tabaco City. San Jose, Malilipot Albay. Centro, Malilipot Albay. San Isidro Ilawod, Malilipot Albay. Purok 4, San Lorenzo, Tabaco City. And Top Sinipop sa PNR Road, Santo Cristo, Tabaco City. May problema ka mo sa indong GCash? Magdulok sa natabi through Messenger kay Miss Gen Botardo.
9: Rashada, mga bareta, Parada 30, Parada 30, sa indo ng mandadango, Parada 30, Parada 30, bareta international, national, lokal, sports as in weather update, Parada 30, Parada 30, 30 minutos na parada kan mga maiinit na bareta, Parada 30, Parada 30, sakay na, yaw na, ang sa indong driver, asin tagapag Barreta, News Director, Ed Bordeos. Parada 30, Parada 30, Larga. Sa One Radio, 91.3 News FM, Parada 30. Hatun Sendo kan Best Cafe, 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black, 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil, Best Juice, 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps, Minerals, Food Supplement. Mababakal sa mga butika nationwide.
10: Parada 30,
9: Barreta Lugal. Parada 30.
11: Diyos maray na pagkagabi ko lang dyan. Yan natabi ang parada. Kan sa tuyang mga barata ang unyang pong aldaon in Lunes, National Heroes Day Holiday.
10: Parada
11: Agosto 31, taon 2026.
10: Parada 30, Barreta.
11: Kay bahan tatabi sa pagatud kan mga barata sa Technical Department si Manny Almoguera. Ako man tabi si Ed Bordeos, San Saindong, tagapagatod, Barreta. Ngunyan sa mga detalyes kita, kan sa tuyang mga Barreta, inutuntang una tabi an update sa kamugtakan, kan sa tuyang panahon.
10: Barreta, Barreta, Barreta, weather update.
11: Ang kamugtakan kan sa tuyang panahon natun po sa Saindo kan Best Cafe 8-in-1, Best Cafe Gold, Best Cafe Black, kasinan Best Cafe Green, 6-in-1 with Herbal Mix. Gabos po yan, bababakal nindo sa mga butika sin sa mga supermarket nationwide. Na mantener kan bagyong pilandok ang kusog kaini mantang haros dai nagihiro sa kadagatan sa sirangan kan extreme Northern Luzon basado ni sa pinakang huring datos kan State Weather Bureau. Huring nahiling ang sentro kan bagyo sa distansyang 1,120 kilometro sa sirangan kan extreme Northern Luzon na igwa ning sustenidong kusog nin paros na 55 kilometro ang kada oras sa nasa sentro. Asin andang kuros nin paros na 70 kilometro ang kada oras. Kasabay kayo ni padagos man na nakakaapektar ang southwest monsoon o habagat sa dakulang parte kan Luzon asin sa northing parte kan Visayas na pinaglalooman na magdadara ini nin mga paguran. Apara sa bagyong pilandok, pinagbabantayan man kan State Weather Bureau ang sarong tropical cyclone sa luwas kan Philippine Area of Responsibility sa distansyang 1,180 kilometer sa norte kan extreme northern Luzon. Mientras tanto, padagos man ang pagsubaybay sa tropical depression sa Odel na may lokal na pangaran na Obeta na huring nasa distansyang 485 kilometro sa weste, norte, weste, kanit bayat, Batanes.
10: Parada 30, Parada 30, weather update. Parada 30, Parada 30.
11: Nagatudan sa oras sa 7:20 rin pagkaaga, congratulations ko na sa satuyang kababayan na si Miss Margaret Briton. Ang masunod na barat atod po sa Sindukan, Husai Massage Oil. Sa kulugan lawas, kulugan sa mga kasukasuhan na bayhaplasan ng Husai, tan Husai napakahusay. Naguno kang pambato kang Pilipinas.

0: Saan ka inutinutong Corona sa 2026 Miss Interglobal? Si Margaret Briton ang nakapag-rehistro ng history. Makalis na maiuli ang 2026 sa Miss Interglobal sa Coronation Night na ginibo sa Bali, Indonesia. Nakuaman kang pambato kan Indonesia na si Nabella Panelia ang first runner-up, mantang si Nicole Michos kan Australia ang inumraran na second runner-up. Para sa naunabitan ng titulo, nauli man ni Briton ang Special Awards. Kasabay ang Star Connect Award, Social Impact Award, National Costume Excellence Award, as in ang Dinner Dress Award. Si Briton nag-entra dati sa Miss Bicolandia 2022. Kung sa'yo napigrepresentar niya ang Tabaco City, as in nagtapos siya sa pang-apat na pwesto. Si Miss Briton, ang tubong tabako.
1: Parada 30!
0: Congratulations kay Miss Marga. Mga detalyes pa ka mga bareta sa lado lokal. Sa rupang kababayan tadig di sa Tabaco City, ang mini midbit gunyan sa larangan kan social media. Nasungkit ni Dan Sabalia o ni Dan the Keeper ang ikapitong pwesto sa Best Living Style Content Creator Category para sa Philippine Blogger Awards 2026. Hali sa 872 na nominadong blogger sa Bilog na Nasyon, pasok o laog si Sabalia sa top 50 na minidbid bilang mga pinaka-impactful as in pigihiling ng mga influential creators sa Philippine digital content ngunyan na taon. Sagkod sa mapabilang siya sa top number 16 para sa naon ng bitan ng kategorya. Kaibahan sa baga, kakompetensya ni Sabalia ang nagkakapira mga paraoma, motorcycle bloggers, PWD creators, family bloggers, daily routine bloggers, lifestyle creators, professionals na tampok ang sa inyong mga trabaho, animal lovers, arog kan reptile enthusiasta, as in creators na ibinibida man ang sa inyong buhay sa probinsya. Mientras tanto, ang panel kompuesto ng 19 expert judges ali sa iba-ibang sektor, arog kan media, education, healthcare, as in digital content strategy na mabusising pigsara ang gabos ng mga kaentra. Si Dan the Keeper, sarong wildlife rescuer as in wildlife conservation advocate, nagikan digdi sa Tabaco City. Tamang oras, alas 7.23, nin pagkaaga. Abogado kan IBP pinadarahan, nin duwang bala, asin pigpatakot pa. Pinawian nin buhay, duman sa nasyon kan Nepal, dahilan sa flash flood, uminabot na nin haros 800. Yan, asin ang iba pang mga bareta, mas sunod na.
2: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Munta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas Tigdas Bicol.
3: Child deserves a bright beginning. At Barn Engen International Preschool, we nurture young learners to become citizens of the world. Our European-inspired curriculum provides a safe, joyful, and stimulating environment. Barn Engen promotes lifelong learning, respect and equality, creativity and curiosity, sustainability, holistic child development, and global-mindedness. We cater to children from 12 months old until 4 years old and 11 months. Play, learn, grow together at Barn Engen International Preschool. Visit us at Rosal Street, Bonbon, Tabaco City, or book for an open house. Call us at 0917-327-7364. Barn Engen International Preschool, where little minds, big dreams begin.
4: Classes begin August 10th.

0: Casino Plus, Plus, Plus.
1: Gambling is for 21 years old and above only. Gambling can be addictive. Know when to stop. Email Responsible Gaming at Pagor.ph or call National Problem Gambling Hotline at 028-248-9568.
2: Sa panahon ngayon, mahalagang magkaroon ng mabuting kalusugan at maagapan ang karamdaman bago pa ito lumala. Hanap mo ba ang mabilis, kumpleto at wastong medikal na serbisyo? Dito ka na sa Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Meron silang laboratory services tulad ng blood test, complete blood count, blood chemistry test, blood sugar, blood cholesterol, uric acid, kidney function test, liver function test, prostate test, urinalysis, pregnancy test, stool exam, pap smear, at ECG. Medical services, meron din tulad ng flu, pneumonia, at hepatitis B vaccine. Pediatric checkup for kids, internal medicine checkup for adults, OB-GYN checkup for pregnant moms, at fertility checkups. But wait, there's more! Dahil naka 50% off ang kanilang electrotherapy treatment sessions para sa diabetes, stroke patients, may chronic pain dahil sa arthritis, dementia, ADHD, depression at anxiety, PCOS, myoma at cysts. Nakakatulong ito para sa mas magandang brain function, anti-aging, pampalinaw ng mata at pampaganda ng sirkulasyon ng dugo. Available din para sa employment requirements ang neuropsychiatric and psychological evaluation. Bisitahin ang aming clinic sa second floor, JRV Palmer Building, Barangay Bombon, sa taas ng BDO Karangahan Boulevard, Tabaco City. Bukas kami, Monday to Sunday, 7:30 a.m. to 7:30 p.m. Queen's Med Medical Clinic and Laboratory. Diagnose with precision, treat with compassion.
3: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets, tiyan na siram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets, sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
4: Rabies? Day na maghadit pa. Yaon sa na ang St. Jude Animal Bite Center para itao ang proteksyon na kaipuhan mo. Mahal? Day maghadit. Ta sa St. Jude Animal Bite Center, makukuha ang bakunang kaipuhan sa baratong kantidad. Mari na sa St. Jude Animal Bite Center ang mataong luna sa kamrot o kagatkan ayam o ikos. Protihiran ang sadiri o kapamilya de ipagbaliwalaon ang rabies. Bukas man ang sa indang Facebook page, St. Jude Animal Bite Center.
5: Bisitahon ang St. Jude Animal Bite Center sa very nice building, Ruy Vivar Street, Tayi, Tabaco City, near Amando Cope Hospital. O i-contact sila sa mga numero 0966-876-1996 o 0970-469-3119.
6: Alta presyon o high blood, isang karaniwang sakit na sanhi ng pagsikip ng pagtibok ng dibdib, sanhi ng di inaasahang kamatayan, kailangang bantayan.
7: Boss Herbal Capsule,
6: pinagsama-samang panaba, okra, saluyot at panax ginseng, nakatutulong para mapanatili sa normal ang blood pressure, labanan ang alta presyon, regular na ehersisyo, disiplina sa pagkain, sabayan ng Boss Herbal Capsule. Ang bossing ng mga herbal.
8: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
9: Ano pong pangalan mo?
10: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
9: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
10: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
9: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
10: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
9: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
10: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
9: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
8: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
11: Parada 30! Parada Lugan!
12: Alas 7:30 na po rin pagkaaga. Padagos kita sa iba pang detalye. Scan sa tuyang mga bareta. Nag-atindir sa Ginebon na Food Security and National Competitiveness, a high-level roundtable on building resilient food system na pinag-organisar kanda Arangkada Philippines Project and Food Industry Asia kanakalihis no Webes Agosto 27 sa Makati City sa Albay 36 Congressman Adrian Salceda. Sa naon ng bita ng pagtilipon, pinagtuanan doon kang kongresista na ang governance reform o ang reforma sa panggogobyero ang solusyon para mas maging makusog ang food security kan sa tong nasyon. Kung mas mapapakarahay ang panggogobyerno sa Pilipinas, syerto na magkakaigwan yung pagbabago sa food system. Na pwede kayo madadagdagan ang mga investment, innovations, asin makakapag-produce ang nasyon. Nin mga mas abot kayang pagkakan, papakinabangan subot ini, magin kan mga masunod na henerasyon. Ipigpromesa man kang kongresista na bilang chairman kan House Special Committee on Food Security, padago siyang ibubusol ang hababang o sa kongreso ang mga reformang magsisyerto kan baratong pagkakan, magkakanigo na sweldo, asin ang makusog na kabuhayan para sa lambang mga Pilipino.
11: Parada 30! Parada 30!
12: Mientras tanto, nagbaba ang poverty incidence among families sa Gabos na 18 riyon poon kan 2023 sa good 2025 alagad nagtitiner na pinakanghalangkaw ang Bicol Region sa 16.8% kanakali sa 2025 sigon sa Philippine Statistics Authority o PSA. Mientras tanto, nagbaba sa 6.4% ang national poverty incidence among families katumbas ini ni 1.90 million na pamilyang Pilipino na nasa erarong kan poverty threshold. Pinakandakula ang naibaba kan Bangsamoro Autonomous Region and Muslim Mindanao. Hali sa 26.0% kan 2023, pasiring sa 12.8% kanakali sa 2025. Kan 2023, ang tulong probinsya may pinakanghalangkaw na poverty incidence o pinakang tiyo sa lugar. Kasabay ang Bicol. Konsain sa Bicol Region, yaon ang probinsya kan Sorsogon ay guwanin 28.4%, Catanduanes 23.5% asin ang Camarines Sur na 22.4%.
11: Parada 30! Parada 30!
12: Pasirin kita sa baga police stories. Ngunya na pagkaaga piglino kan Bureau of Fire Protection na warang harong o anuman residential structures ang nasulo o naapiktaran kan mairiswan kasulo sa Sitio Akal sa barangay Mananaw kan Rapo-Rapo Albay. Sigun sa Bureau of Fire Rapo-Rapo Fire Station, an insidente sa rong grass o vegetation fire na panagusin ang pinagtututukan tangani na mapugulan ang pagwarakan kalayo. Kaibahan kan mga bumpero sa pagsimbag kan composite team o ang composite team nagikan sa Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, Philippine National Police, Philippine Coast Guard katuwang ang mga barangay officials asin mga residente sa lugar. Panagos pa ang investigasyon kan Bureau of Fire Protection tangani na maraman ang pinagikanan kan kalayo. Asin ang iba pang detalye manungod sa insidente mantang panagos na ang pagpagiramdom kayo sa publiko natulo sa makipagtabangan sa mga otoridad in kaso magkaigwa nin mga siring kining klase ng emergency. Gadaan sa pambabadilan sarong lalaki mantang nagkakaturog sarong kan sa iyang pinsan sa Zone 1 sa barangay Lower Omon sa Ragay Camarines Sur alas 12:15 nin magumagahon kan nakalihis na Agosto 26. Pinidbit kan PNP ang biktima na si Elias Egay, 49 anyos, na saro subuot na driver. Basado sa report, alas 7:15 rin pagkaaga kan nagtalikod na aldaw. Ipig-report ni Barangay Captain Joel Fernandez sa Ragay Municipal Police Station ang sinaparkan biktima. Nagluluwas man sa inisyal na investigasyon na nagkapirang beses na pinagbabadil kan day panamid bida na suspect ang biktima gamit ang day pamarama na kalibre rin badil. Sagkot sa inibawian ng buhay. Dangan nagdulag ang mga responsable sa ngunyan padagos pa ang ginigibong investigasyon kan mga otoridad. Arestado ang sarong barangay Tanod asin ang pagiriba kay ni matapos na makuanan kay pinagkakarkulong 9.81 gramos kan subot shabu sa ginibong baybas operation kan mga otoridad sa barangay San Isidro sa Vera Catanduanes o sa Viga Catanduanes kan nakalihis na Agosto 30. Minidbid ang suspect na sarong 38 anyos sa barangay Tanod na nakaistar bilang o na nakalista bilang high value individual asin 30 anyos man warang trabaho na nakarecord bilang street level individual duwang sospek, parehong residente kan Barangay San Roque sa naunang bita ng Banuaan. Isa nag-ibon operasyon poco más o menos alas 12:45 ninudto sa Panginoot kan Katanduanes Police Provincial Office. Provincial Intelligence Unit sa pamamayon ni Police Lieutenant Colonel Chester Pomar. Kaibahan ang RPDEU 5, Pedeya Katanduanes sa Viga Municipal Police Station asin ang Katanduanes 2nd Provincial Mobile Force Company. Nakuagikan sa mga sospek ang 5 sachet ang pinagtutubo ng shabu na may kabilugan na timbang 9.81 gramos na pinagkakarkulong may kantidad 66,708 pesos. Apuera sa mga ilegal na droga na samsaman sa mga otoridad ang sarong totoo na 500 pesos na kwarta na ginamit bilang buybust money, 5 pedaso kan 500 pesos na bottle money asin cellphone, round wallet asin ang sarong motorsiklo. Presenteng nahampang na mga suspect sa kasong pagbalgar sa Section 5 S. 11 kan Article 2 kan Republic Act 9165 on Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002. Mientras tanto sa Legazpi City, nagkausa ni nadakulang takot asin pag-adit sa sarong abogado asin sa iyang pamilya ang pagpapatakot kan daipa namimidbida na grupo individual matapos magwalat nin daipa o ang daipa namimidbida na suspect nin duwang pidaso nin bala sin surata na nagpapatakot sa sarong itiri na pagmamaysa diri ni ang biktima sa Marquez Street, Old Albay District sa Legazpi City sa probinsya kan Albay kan nagtaligad Albaw. Maigot na pinagkundina kan National Union Lawyers sa Integrated Bar of the Philippines Albay Chapter ang pagpapatakot sa sinang miyembro na si Attorney Bartolome Bart Rico asin napigahagad sa mga otoridad na maimbestigaran tanga ni Maraman na nasa likod kani. Pinagahagad manindaan maigot na siguridad para sa abogado asin sa iyang pamilya. Sa report bandang alas 6 ng pagkaaga kan makuha kan nagkakapit ng staff kan Jollicon Eatery sa entrance kan establishmento ang duwang bala kan M16 rifle na nagakudan ng itom na laso mantang nakakabit sa gapo na pigpatos sa plastic asin sa papel na may nakasurat na Attorney Bart Rico, malapit ka na. Sa inot na investigasyon kan Legazpi City Police Station na may nakahiling sa dawang lalaki na lunad kan motorsiklo na nagpundo sa ampangan kan kakanan bandang alas 4 nin maagahon. Ipigayag kan Police Regional Office Number 5 sa Panginoot ni Regional Director Brigadier General Randy Glenn Silvio na siniseryoso ninda asin mahigot na iniimbestigaran ang patakot kay Attorney Bart Rico. Nakikipagtabangan naman sinda sa mga tauhan kan abogado asin sa pamilya para sa magkakanigong siguridad kan mga ini. Nangabareta kita sa lado nasyonal panibagong kaso nin malversation asin grapa ang ipigsunad kan Office of the Ombudsman laban kay dating ako Bicol Partylist Representative Saldico sa Sandigan asin na ang nagkakaper ng opisyal kan Department of Public Works and Highways. Nagugat ang kaso sa Susubuot Manumalyang Flood Control Project sa Balagtas, Bulacan na nagkakantidad din 77 million pesos apuera kay ko kasabay sa mga kinasuhan ng malversation asin grap sinda Bryce Erickson Diaz Hernandez, RJ Salvador Dumasig, JP De Leon Mendoza, Nino Lawrence Vergara Morales, Juanito Coronel Mendoza, Floraline Yotok Simbulan, asin si Cristina May Del Rosario Pineda. Kaibanan man sa kinasuhan ang mga tauhan ni ko na sinda John Paul Estrada asin si Mark Texay. Dahil naman ipigsaangat sa pagsasangating kaso si dating DPWH Bulacan District Engineer Henry Alcantara matapos na ako nini bilang sarong witness asin nagsasiraro mo niyan sa Witness Protection Program kan gobyerno. Pareta kita sa lawas kan sa tuyang nasyon. Nagabot na sa haros 800 katawo na ang kumpirmadong binawian in buhay mantang rinibo pa nawawara makaliis na ragasaon in pagbaha asin pagrasa in daga ang border kandipala sin China. Nagpuon ang trahedya sa pagkagaba kan sarong dakulang glacier sa kabubuldan kan Himalayas na yuan nagpabutas si makusog na bulos nin gapo asin yelo siringman mga dugi sa salog kan Treasury asin kan Botikushi nasa sobra sa 3,000 katawo. ang kabilugan na numero kan mga nawawara sa Nepal asin sa Tibet sa China konsein ang perang lawas ang naanod na pasiring sa pagtraay na nasyon sa India. Kabali sa mga padago sa pinagahanap sa presente ang sobra sa 900 sa mga obrero na hali sa unsing hydropower project sa Nepal na natambunan nin maibog na dugi. Naglansar na ning maiwasan na rescue operations ang gobyerno kan Nepal gamit ang poco mas o menos 19,000 na security personnel asin 16 na helicopter. Nganing ang mga biktima magkaharanap sa ibong inikan maraut na kamugtakan kan panahon nagpadara naman yung tabang asin mga expert team ang India asin ang China mantang nagabot naman in milyon-milyon na dolyar na humanitarian aid ang United Nations asin iba pang nasyon. Pinagkakarkulong malagpas sa $4 billion ang kabilugan na danyos sa infrastruktura kanaon ng bitan ng kalamidad mantang padagos man liwanta. Ano ma kang panibagong pagbaha sa northern part kan Nepal.
13: Parada 30.
12: Alas 7:41 na sa Lotto Result. Makilista kan mga numero. Inutong tango na tabi sa satuya pong Lotto Result. Ang 658 Ultra Lotto, uya po ang winning number combination in any order. 8, 1, 35, 55, 53, as in 16 ang jackpot price. Uminabot na sa 252,060,911.60 pesos. Pero wala pa kinanggagana. Sa 649 Super Lotto, uya po ang winning number combination. 15, 14, 5, 17, 9, as in 47, ang jackpot price, 25,126,923.90 pesos. Wala pa kinanggagana, kaya pagirumdum sa natabi mga tugang. Tinanggal po'y paglaom sa swerte at sa inyong kapalaran, magigos sa sinmagtyaga, ngani na, umasenso ang buhay. Ang Lotto Result, tatuloyan sa sendokan kaping may maray na result sa saludin tao. Best Kapi 8-in-1, Best Kapi Gold, Best Kapi Black, asin ang Best Kapi Green 6-in-1 with Herbal Mix. Kabusiyan, mababakalindo sa mga butika, asin sa mga supermarket nationwide. Alas 7:42 in pagkaaga, ira po ang naging katiripunan kasatuyang mga bareta ang hunyang pong Aldown in Lunes. National Heroes Day o pambansang araw ng mga bayani. Nadeklarado pong sarong holiday digdi po sa Pilipinas. Sa Technical Department, si Manny Almoguera. De Magarali, masunod pa sa tuyang editorial segment sa pagpapadagos kan sa tuyang programa. Ako man po ang sinong naging tagapagatod Barreta Ed Bordeo sa One Radio 91.3 News FM. Tindug ko na!
13: Parada 30! Parada 30! Parada 30!
14: Hatod sa indo kan Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee with Herbal Mix. Best Cafe Black 4-in-1 Coffee. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Husai Massage Oil. Best Juice 10-in-1+1 Health Drink. Asin kam Best Caps Minerals Food Supplement, mababakal sa mga butika nationwide.
15: Biyahe ka na naman? Make sure ready ang sasakyan mo sa South Speedway Automotive Center. Siguradong alaga ang ride mo. Available ang digalidad na tires, batteries at oil and lubricants. Plus, complete service pa. Computerized wheel alignment, tire changing and wheel balancing, under chassis repair, change oil and tune up, ATF dialysis and rotor disc resurfacing. At eto pa, sa bawat bili ng tires, free mounting, wheel balance, mag clips, at tire valve. Sulit na, di ba? Visit us at Naho Road, Legazpi City, at sa Puruk 7, San Lorenzo, Tabaco City, Albay. Call or text now at 0921-660-2099, 0951-219-4330, at 0092-229-3358. South Speedway Automotive Center. Biyahe mo, siguradong smooth at safe.
16: Honey, ano yan? Gabundok ang labahan mo ah.
17: No problem, honey. Kayang-kaya ko yan.
16: Eh, paano yan, honey? Di ba mamamasyal tayo?
17: Sige, papalondri ko na lang.
16: Pero honey, dapat yung gagamitin mo, yung SureSoft Softener. At ang kapartner niyan ay ang Anrox Detergent Liquid Soap.
17: Ang partner natin sa paglaba, mapabahay man o laundry shop, Anrox Detergent Liquid Soap. and SureSoft Softener.
16: Para sa inyong labahan, sa bahay man o sa laundry shop, Unrox Detergent Liquid Soap and SureSoft Softener with three variants na pagpipilian, Attraction, Ocean Fresh, Blossom Fresh, and Unrox Liquid Detergent Soap. Malinis, mabango, at ang presyo, kayang-kaya mo.
18: Available in all supermarkets near you.
19: Mga best, life is short. Bawasan ang stress at ingatan ang mental health. Mag-relax man kita sa RL Beauty Clinic. Sa RL Beauty Clinic, lingaw mo na ang problema. Magayon ka pa. Makukuha sa second floor, Brohan Building, AA Berces Street, Tabaco City. Igosindaki mga facial treatments, laser treatments, laser hair removal, Barbie arms, slimming services, manicure pedicure, eyelash services, fillers, Botox, hair and makeup services, underarm whitening, as in ang napaka-relaxing na Japanese Royal and VIP Head Spa. Body massage as in dakunan pang iba. Hanapon sa FB page, RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Mag-text o mag-apod sa 0922-221-2520. RL Beauty Clinic Tabaco Branch. Beauty and wellness in one place.
20: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
21: Ako po si Larry Lombez, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
22: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black, also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix, 12 pesos lang per sachet.
23: Marina, King James Enterprises. Mas pinadakula, pinamarahay na serbisyo. King James Enterprises. Yaon sa Karangahan Boulevard, Bonbon, Tabaco City, Albay. Iguasin danin Good Lumber, Coco Lumber, Good Molding, Hardware Supplies, Chemicals, Plumbing and Electrical Materials, Tiles, Power Tools, Gravel and Sand, and Hollow Box. Paparentaman sindaning mixer, portalift at iba pa. Para sa anumang kahaputan o kaipuhang serbisyo, mag-apon o mag-text sa 0917-535-0599, 0939-938-5808. King James Enterprises. Ikalidad ng mga produkto sa abot kayang presyo. Come one, come all. Let's go and build it in King James Way.
24: Sa King James Connect.
25: You're listening to One Radio
26: News FM.
27: Tindugo na sa buong Bicolandia.
28: Good morning, good morning, good morning. Good morning, good morning.
12: Hoy, Marina Anga, Bicolandia, National Heroes Day, tabi kita. Yes po! Araw ng mga magigiting nating mga bayani. Deng klaseng unyan tabi iyo, deng laog sa opisina, tapos sa aga, balik sa eskwela. September na pala, nari, September na pala sa aga, di mga tuga, nagulot na suangog ni Jose Marichan.

0: Good morning sa mga parantabay niya to. Lola ni Buen Consejo, hain ka na si Red, halo yung kapo magkape. Pasensya na tabi. Pasensya na po. Ah, niya na ba tabi? Kay Arnel Soro Asueta, Romlik Bilaos, rin na pagkaaga kay Ninita Bitago, Marilu Mirandilla, Perla Bintan, Cherry Car. Kay Eden Ali, Marina Pagkamorning, Briagas Adlao, Jan Paul, Ellen Bise, good morning. Kay Elmer Araojo Bihino, Marina Pagkaaga tabi. Ano lamang, kumustaan sa tuyang hanap buhay? Kumustaan sa tuyang love life? Sana okay lang sa all right today. Oy, belated happy birthday palan kay Rosa Burak Bordeos, Sudma. Siyensya na ta, pag Domingo baga, dahil man ako kay programa Armilin. Good morning. Domingo baga Armi Sudma. Good morning. Eh man si Armilin ma. Good morning. Pero belated happy birthday kay Rosa Burak Bordeos. Good morning, good morning. Sir, dahil kalaman ngayon kay tema ngayon bubuksan ngunya na pagkaaga. Dahil nataalanganin na kita sa oras. At siya na lang naod to tabi uslaw noon. Iyo, at siya na lang naod to tabi kita mabuhilukan sa tuwing restorya. Sa tirador sa uno tabi. Kay puan ko na magluway-luway na mag-iska po sa programang ini para magtaungdalan tabi sa mga sunod na mga programa. Ini ang totoo, kasabay po sa Sir Glenn Ogao. O basta national heroes din ko niyan. Sisay ang paborito mo tabi na kunyan, Herwe. Sabi nga ni kan mga guran. Manay Anita Birata, good morning si Imo. Salamat sa pagantabay. Diyan sa technical department, si Sir Manny Almoguera. Siyempre, ako inisid Bordeaux tabi. An sa kong angog, minalagatak di sa mikropono bilang pagsaludo sa sendo. Nagi po yan sa One Radio, 91.3 News FM. Tindugo na. Good morning, good morning.
1: Ngayong darating na Agosto, magaganap ang Ligtas-Tigdas Measles Rubella Supplemental Immunization Activity. Pabakunahan ang ating mga anak, edad 6 hanggang 59 buwang gulang o wala pang 5 taong gulang sa mga vaccination sites. Pumunta sa pinakamalapit na health center o sumangguni sa nurse at midwife sa inyong barangay. Magpabakuna para sa Ligtas-Tigdas Bicol.
2: Pabili po! Ano po yun?
3: Pabili po ng supplement.
2: Supplement? Wala po kaming ganon. Vitamins lang for immunity.
3: Ha? Sa panahon ngayon, hindi lang for immunity ang kailangan. Dapat may antiviral dahil virus ang nilalabanan natin.
2: Ah, alam ko na. Antiviral ba ka mo? Ito ang TDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin. But wait, hindi lang pang-immunity at antiviral dahil higit ng 40 years na nagbibigay proteksyon at depensa laban sa mga sakit ang Pauti Arco Capsule. Ito rin ay mabisa at nakakatulong sa mga chronic at lifestyle diseases tulad ng high blood pressure, diabetes, heart disease, kidney failure at cancer.
3: Yan. Perfect for immunity, plus may antiviral property.
2: Uulitin ko ha, lahat ng mga nakamamatay na sakit ay dapat iwasan sa pamamagitan ng healthy diet, exercise, healthy lifestyle at higit sa lahat ay ang tamang pag-inom ng daily supplement tulad ng Pauti Arco Capsule na may duble protection sa ating katawan para iwas sakit, iwas virus, iwas gastos. Pauti Arco Capsule, protection, defense against diseases and viruses everyday ng PDA Capsule para everyday healthy ganun.
3: Non. Magkano ba yung Pauti Arco?
2: Ay, ito, 15 pesos lang SRP po yan.
3: Oh, tamang-tama. 7.50 ang pera ko. Hatiin mo na lang.
2: Capsule hahatiin. Kaya kapsule hahatiin. Nakakaloka. Lumas ka. Yung pandemya, dapat may katuwang ka. Hindi lang for immunity, dapat merong antiviral property tulad ng PDA o Pauti Arco Capsule with antiviral quercetin para iwas sakit, iwas